Jarmengi gaus ni. Jela chekno dyge dyge tyn tyn lo ni. Jela chekno ge yang chung ngeng ngel par kimi. Kong ni, phu jong gi cheng ri ke chen ta. Turim cheng ri gi ning ju jig du chi gi. Mu lu ri bo wa ta. Nam je ri be to la, xin du ke be mi xi gi. Gaus ni, jela chekno dyge dyge tyn tyn lu, da wo xi be ce sum ju la. Bu lan si wo ku xi ba, ting sang gi jarmen u gi gi sin sin ku xi la, gu chung bu xi. Gaus yi, chang ma wa ta. 차진이지 청지이시 세시 천제직바 커블린직바 남제직바 오여직바제 청리타 무유루직베 연락민저외 태네 체제 침부샤유 가우스콘 로드윤 립드 루브초도 슝네 콩게 남주기 제디 코란 로브차 슝마타도 기겐 수신네 루브존 기겐 보틀리기 콩라 직네 갸파르기 창네나 카즈이 바츠르 죽베 가우스콘 기지베 지딘키 기겐 할레스 죽부시 Gyumzhen khaan isi na kongi zi gyeba ma yinbar, dianzik la dianne, di lian chiba ni jik dom, ni, dom, sum, rim xin, gyabar zi ni, top zhang gyada ju mi jik gyuru ngabju, top zhang nga don gyami ngabju si zi zin di chiba zi. Kongi sungbar, jik ni gyabar liya, dombe changa cha ngabju yuba tan, changa cha ri dom chan ni gyada ju mi jik yinba ni, jik dom gya, top zhang gyada ju mi jik tan, ni dom gubju kogu, top zhang gyada ju mi jik, sum dom gubju kogge, Top zhang gya da jumi jik jie yinba tang. Jik nian gya par ki chang tam jie donba yin na nga don gya mi ngab ju yin si sungba zhe. Jilu chek don dung gyi shkab gye lor. Gyi gyan bot li ro gyur che bar di nian gao si kong nguan cheng ki lop zhar shung nian jar mian gyi yiga tang le di yi lop zhung che. Jang zhe ha chan lekwe gyan ki kong bulunz, wik, fofing, budi er gong ju yi lop zhar shuk be rung yu toba zhe. Jilu chek don dung gyi kuchu koni lor gao si kong bulunz yuk Kololun lublin la shungne, lobzha tigar, kongki, boding densu ta, ngzi chanyum chang, yibzi chanyum chang ki jitab, tingye pinzu dobe nyesu, tsukdub chang densu je, shimbri. Jilu chekdun di gyugubchu kuyang alor, gawas kong, bulun siwuk, lolun lublin la madebar, gawadigin lobzhin la ya, lobnyin na war, pibri. Jilu chekdun di gyugubchu kubge alor, gawas kongki, gawadigin lobzhin ki, terjin pengyi malang bie nguyla, lobzhin tine katche awshi. 이내 콩기 롭젠티르 치 럽치웨 사르드직 체유버니 청수르탕 구입 지제기 타 슈브드윈 치베 입 창무식 치두버티이 디니 오즐리디네송 케군 디테네 포베 줌제직이 디밍이 로라 가우스 콩키 더돈 밤버드윈젠기 창직베 슝체모 응지 취십시바 잠퍼시 젤로체브돈 딩기 구주 고글로라 가우스 콩 고디긴 롭젠다 카체웨 치로 콩로 롭젠티 터진 뻥이 나오시 Gauze kongki, chengri tene cheche chenpu shabar di. Bulan siwuk, fofin budi ir gongju yi, mutu ne gauze la tuingir jar di, ngergun xin rigbe ne la jangba terjin nao shi. Jilu chekdun gege lor, gauze kongki, hou ir musti di lobjin la bumran bie tamchi shakbe jesum zamni. Gigen chen mo bafu kongki, gauze jesum jolin gabgi zhu shi gen shi bashi. Cabzi rigbe, shi zi densu chudur shi be jesum ti, gauze kong la, 대가를 붐람비에 민다 랑부시 제로체동 이게 주민 직류 다와 당부의 체직라 이달리 남제 직보와 비아치 콩키 니메 김규기 규가르 콜람토 규가르 춘춘식이와 심부시 대니 안주의 팅산신비에 까마 줄르티 이부타 규가르 춘춘티 마통와 규르베 지수 로티에 다와 주바 Gauze kong tang, kong lo sumki ngoyo ne xinbe chokbo nyingba zhahu serwa nyingi nyamdo zi geba la denne. Ga zhen di jesu, jilu chek dung gege jumi jiklu dawa dungi be ce du la yang gyar shekyu yinbe lung den dar dawa ka shek ji la dak jay cheba di nguyo sumto denbar zhuba shi. Gauze kong ki, gub ti zidab ti tui zan shing do kyurme ne tui nguyo su kong gub zi gebe gub tante pa la xian shuk be zidab shik yinba tang chi chung yi gyurdab shiba sardu junba shi. Jilu chek dung gege jumi ngan lu, dawa jubi ce gu la. Gauze kong tang, os tofu ni ni che bishi. Gop ti du, gauze kong ki sowa, jowar tang denba shi gine. Tun ringgui na, kong la tun gi jawwe, bulun si, wik gong chu, bulu si, mak sebe chir. Jilu chek dung gege jumi dun lor, gauze kong bulun si, wik tang, kami zhe temi du gyur di, gauze gin dashi sezi du pin ne, cha le nang shi. Yang di chi lu, zha ma shi bishi la, gauze kong ki, ba la cile deba tang. 디네 tuzu rinpo ma guwa,
chukbuku nipa gini xir ma guba yang cili debshi. Zaya ma takbe chiba ame nushu tang chewe chir, ama dene dajig ma lunbe camne, ti yang jigdien chimar songwashi. Tuzi tungtungu nala, duyumar kimi sum cili dedu, gawsi kong dungen chimur nemba tini, mui mekubi shikshi. Gabti du, gawsi kong, pama nige cipsi gui du, rangi gi chokbur, rangi losum lunbe buku juyene nyardu jubushi. Lojung mar, gawsi cili debe shungmuyo chongmo ma na tang nyanji chebshi. Teng nipe nyanji chebati, gawsi kong shimshu mutu chebe gozambashi. Jelo chekdung gege jumi golor, gawsi kong ki, pampu nijengi namge kole guyu gorgi shungshik jumbatang. Jelo chekdung gege jubdun lor, gawsi kong ki, namje rikbe shimshu chisamshane, tuyeng omar, jelo chekdung gege juru lone sung, gawsi kong, chengzhigi nedun shenshikde, chenglu dumzi shibar shimshu chebashi. Kongi juju di tene, yibzi kebzu dinchung changtang, dumzi dinchok, sashi ceje dup soki, jiezo mangbu bine, jelo chekdung yu sengi lor, gawsi kong la, guban haban lobjinki, chakashi nambashi. Kongki, chenglu dumzi tela, kedu pakbe dumzi tang, goyosu, chi chungi gyurdabla, singdui chebashi. Jelo chekdung gege lor, gawsi kong, yibzi rikbar hajan gawar gyurne, kongki, bo yi la gulwe, chenye jikna, chan rikbe nela zun gen tala, titar dambati. Aujali di nyamru jisu raju chi du gen taagi, pangbo nyawa le, wewa me sewa tang. Kongki, sursum yipsi ki ta jizam rinna, tiye kya gyu ni, mutye jing kagi mo shikle, chungwar yinbar sanpa tang. Gawsi kongki, bo yi la sungpa dar. Aujali di mo yipsi rikbo shik, yue xie chi la. Ti ni, aujali di yipsi rikbo le gyan, dienzi ki tunbe, rengxin shik yinpa nyang. Gop ti du, kongki yipsi rikbo tir, aujali di yipsi rikbe, dogda shik bwepa tang. Ji la, gyugwar lam yipzi rikbo shik bwepa yu. Shimshu chi zu ti, aujali di mo yinbe yipzi rikbar, shimshu chi bar, chengrigi lumbu sabu shik dweba zi. Gawsi kongki, tadun lop kablin rikbar, chengrigi gwanen shimshu chi. Maga siwu kongki, lo rikbo tang, kablin rikbo shibe bejian nang, gawsi yi kablin rikbe, cirin yu la kalu gyurne, ngunlu rikbar, shimshu gi mikbo shabu yinshi, dingjo nang shi. Jilu chekdung gege jubdun lo ne, jilu chekdung gege sumchu suni lu rinne, gawsi kong cidi dungen chi shu ki tukab shik. Kongki amala, jilu chekdung gege jubdun lo ne, nepo di, jilu chekdung gege sumchu sogu lor, cilay deba tang. Tile yang jambu shiba ni, jilu chekdung gege sumchu soji lor, gawsi kongki shumbu jima yang, nea ki sune, ame ngwe ne, cilay deba shi. Lo juwa nga ti rin la, kongki tu amala ta, shumbu la dayung che goi pe chir. Tegrin to zhomi pyu la, jir bilin lop jinki, kong tir din zhi shu ne, kong tang shumbu ni la doi ne gui zhi che yu yang, zhomu tu bar, gaudi gin lop jin la shubu shi. Jilu chek dong yi kya sumchu su ni lor, gawsi kong tang, wei fu ni ki, se ku le kablin rin xin ki, ne dun la shimchu che gu zanpa ri. Kong ni yi nga shu tu, jie zun sun bi xin. Kablin shu ki doi jie cai jie tang, se kablin ki cai ni jie doi yu la. Kong nam ni ki tadun se ku le kablin shu di ki kyab zui la shik di, se ku le kablin lo ni ne kang shik yin pa shib zhe ngang ni dian la pab shi. Yu rin ki le ga jibu tang, kim zang ni zhang ma shi bi tuan ki ta, dui mar chung wei wang ki. Gawsi kong tui gyun do, sim mi di wa tang. Kong lo di pak bi ki ngang ni, nian jik yang, nian sui ma nyung. Jilu chek dong ge ki ngab zhu ngay nga lu, dawa ni bi ci yin sik sum ni ki shok bar. Mi nang ki lab jing ki cheng ri ba ti, kong kim ki nian zhi to do, di war nian du ba tong mu. Wen jang, korang ki le ro tang, ni, chok, mi nam ki sim na, ji zi par, ngay ngay shi.

sikki yuzu zamshik chenayang. Ngayki zhongtamki nangtu nyangati longzhini cheme. Gushab ananosi laki tuanti nangkakushiko gongnayang. Tuangmen tuzu kongki ngarshin ngayla yichi tang changpo changsha nangwe. Tasui shime ngayki simbe kala chikbe jinna negab chitru tupzamchung. Mirinwar lopche Washingtonki chongkala denji shuwe cheku bewata. Gushab ananosi la tu gichir ngayki gawe zumdang tuan chitup cheshing sabchur lekwar jete denji ki chekur shubayin. Lopcho pomotsu draba kyunbe dekarsik chakdun chebe nangdu ngayki lodo ki lamu chebayin. Tini ngayki kyunku shindu nyingziwasik kyunbata gola kato namze dunlole sube meto ki chenwasik dashin. Kanga nigar shindu tang lodo kengbar da yubati sebur chenshin da. Wende chukse tube chi yin namba chacha chichi tete wadu ngayki simbe dingna gyonan ki kengne da. Denji ki cheku tsoke nganup ter Parkins longwe lupche shinye ma shiki ngayla zhongdam ti koru ganti nangchungwar. Ngayki Samu Sullivan lani tinga ngayla Jig Frosty ladang ti chakzum metu chungwa ti koru sung nyungs shubayin. Ngayki tige shubana kongki jiyin diin mebar Samu Kambi lagi zhongdam pamyu changsun shibati ngayki lola ngayne yudin yinbar ngunzi nangsu. Kongki kuwa linda nor nangsu si ngayki kongda yangne yangdu taksi chidar shunayang. Kongki tirangi dumtsi nunju jenti gushib ana nusi lala sungne. Namgun ngayla tu hajan zibu nangkin gushib ana nusi lani shingi ma teye sungda tu yi chini. Ngayki kongda gongor tangwe ngunzi nangla. Ngayki jishia chidar shunayang. Kongki yichi zawane manangwar. Nga tang Samu Sullivan la niki samishintu shenki zumne gushu chedi kongki ngakchu tuptep chebe ngunzi nawa. Matariyang kongki tula tetar gongne da. Tiji Parkins lungwa lupche gigen tang lesupa le chubi chimri shiki nga rang chiwar lian dibar gongbata. Kongja ki Samu Sullivan la nga tang nyamdu pipsu ju masung. Chimrir kongja ki ngay la dati yangne yangdu tangwe ngay ki yi la kongnam ki Samu Kambi la ki zhongdam pamyu changsun shiba di kor ngay la shuegen shik chung yung si ngay rang ke lindu zenju chi ki yun na char. Kongja ki ngay la yi chi buzam yang minnawa ni tenzu dunbe chivu gunde tsortuba ma se. Gushab ana nosi la ki gongba chunbe jendan ki ngay la sikshin yueba yang tsorchung. Gap ti du ki ngay ki sornan ti ni, ngay ne ma ju le deba shik rang shi. Ngay ki ninka lang lindu yuk shin, nga tep tip ki gwane chiwar lian dabay. Ma shi te ni, jik rung ko zu cap chen shik rang yinba ngay ki shi na yang. Te yi ngay ki sim ding ki dong e shi tep yin na chel. Da di dong ju ji ne, tama ngay rang kim la lo chok tu. Ngay rang gu yu kor shing, jin shi chue la. Samu Sullivan la ki ngay la simsu nangwar pibadang. Zanyi tsui kyang ngay ni na chung ma xindu bawa shik yinba techir kongcha boba kiki du jiba la sokbe gudib ki gamyu mangdu sungba ta kyang ngay rang nyanlu mebar kyursu. Tini ki gongmo ngay ki ngay chi tingdu go dumne ngobyu chimpu chebayin. Ngay dar simdu chimpu tinra chene ngukin ki chugu shik halam xindu nyung nyung yin kishi. Ngay ki lu yung la Changshum gyabada. Yila tani ngay rang chini ki shokpa parduyang kyo kao nyam. Tidar chenzi ngay ki simni tili doa di shilu la pabsu. Tata chi chen chi du kesi kozo tigo titu ma chungwar ngay rang lona che zamla sundu chungwa yina tiyi ngay rang zene shumbar che kyangsi. Wende, zhuwa mini simla sembe chawa tenzo jibar lawa di shindu. Tuyla pujur zhuwa tang chepchikdu ngay ki kyang yila sungu gichi ki chawa tenzo rimshin jibar kyursung. Pamyu changsung shibe zhongdam ti gordang Samu Kambi la ki zebe tep ti gordni Samu Sullivan la ki zawane senyumhe. Bumramba Alexander Gary M. Bay la ki rogram ki wadu.

0: ཚེད ལག ཚེད པ རིན ཆེ ནམ གེ ཁེ དུ ཁ སུན པེ ལེ ཐེ ནང ལུང གུར ཐང ཚ ནུན ཚེ ཚེ ཚེ ཁེ ཚེ ཚེ དིག ཚེ ས ནུན ཚེ མ ཚེ རིན ནུ ཅན ཁེ རང གུ མ ལ དིག ཚོ ཚེ བ ཐེ དུ ཁ ཐང བུ ཐང ཉི བེ རང གུ ཚུན ཚེ ལེ དུ ཐང ཕེན ཚུ རེ དུ ཐུ མ ཚེ དིག ཚེ ཁོར གུ ཁེ ཐང ཚེ ཐང སུན ལང ཁོ དུན ཁེ ཐིག ཚེ གུན ཤོར ཡུ མེ ཁེ རང གུ ངུན ཚུ ཉན དེ ཚེ གུ ཚེ ཚེ ཡུ ཅི སུང ཁེ Namdang ti le ni chep ti, ta se rang chung sun lang sa ci ki, ni ri rang chung sun lang kwa dun qi nui ti, ti nge, mi chu xin lang ba ti zu sum zu song ne, mi chu xin lang ba ti zu ngab zu ngang par tor qin yu. Rang chung sun lang sa ci ki, rin nui sun lang, ta dong ma la rin bor tu bu ti, den jia gui ju dang yong qi xiu qir qin di, mang pen gen su nui bu qir qin yu pri. Kunu nui yu pen zhong qe yu gong si dang zhibu shu ji, li chi yi, tu ka tang bu tang, ni ba sun bu jie ki namchang, Rang gyab hii ni, mi chu xin lan ba chizu zhuang tang, chizu sum zhu song a, chizu ngab zhu ngang a jie ki rang chung sun lan, kwa dun nu bu xi cha yub tang. Ti ma wong bar, ta si chong gi ki chong gi kwang bi tie jue bi rang chung sun lan cha xi tang, tun ti tup yu ma si, gun tu, ta si chong gi tu chue kwa dun kang li tup yu ri ji sung pri.
1: Xiam la, san gyur nto du ha xiu yi. Nyan zhi chong gyar ki, tab dun le xiu mene, jie suo ma nguyen jie zhu le ting la gun di ting di tang yu. Xiam la nyan to nyu xiang le, jie da gie ba la. Dab dun le xiu tong kien la du gan ki ji suo mang wun lam lu la da la xie zun, mi gya da du xiu tong ji la, ji suo mang wun guo ru chi ni ji sun su su rung ji zui qie bi. Dab dun le xiu mene tom nang tang di nang dian xia cun nang jie ngar wei tui di xie bu shi. Nian wei lue na, nang zong tong gara chung de ti, cai xie to wei gu xiu nip zu dian xie de dian ne, tin rup chen ji cai xie to wei nip zu xie de bu jie de, bu li gu xiu mu ni dong ni ji dun xiu tui nga da bi ba tang. Xing zhe qi za jing ji to dam qie bi, xing zhe yu xie qing kien, Gen gwen dang pimi so, li mi mi ting qik dong la gui ju qi bi, mang zo nang li qi xor du yung bab su ju xiong yu bashi. Nye du, jia lu nye dong yu zi ru lu, ye yong di zi zo lu zhen zub duen bi, tang lang xip xu qi wu tang. De dang ge pin zhong qi bi, pio rang zhong zhong lu zhe tang lang xip xu, de gui du gui qi bi qi gu, duen long di jin qi su nir bashi. Qi gu di, pio lu su lu ki lu zhong lu zhen tang, lu zhong guo xie ka nye li ya yu bi, zhong dan lang xiong gen zu ga su tob yu bashi. Nyezhara, jilu nyato nyuzi zirulu, sum chu nga lego lhasi bira tuyxin gu zubba tang, nyen nyuzi zibhi qi gui to, lu zhong zin zhen tang, tar zui chabdun, nyam gui zhu zi, ximsen zi zhu zi nyam zhe to ne, lhasi la yargay tuyxan gadong qibe nabung yu la, lhasi cime bianzhor ki sun shu kyang pi wachi gyun bashi. Nyedu, nedong chu chadu chong de ki, xing zhu bai lu zin zhen zo gabu nga bu nyerwa tang, zhen zo to, ting du ji zin zhen tang sui gyun mang sui sung dun zhen ne, Tak tong yu xer tang, tak tian zhen duru, do gor jia bu so, xing zhu bei cuwa tang zhe wei, qian dian nam zhang gu nian wei, mi zhi ge ge ma zu ji san bian shi ne cuwa pyun sum zuo qin yu bu shi. Nian zhe ra, zhong hui mi zhi yi chui dian tun zuo di, hai zheng mian zi dan nian zhe to, bian bar zong du, ji bian mian zhu qi gu bi bu shi. Bi jing tang, shang hai, zhe jiang su ji ga bu zhen bu sun bian mian gang ki, la bu gin bi, qi le qin wang ki, yu di ge ma zu le zhi mian mian zhu qi bu ma si. Mang zuo le mian pi zhu qi dang tang, jun hui, chang sun guo dang suo jiang le yu bu shi. Nye du, lao chong jie le san zhe zong ki mo bu de zong men le qi tian jiang de le jie bu tang, jiang de le tuo, ri xiong qi zhe tang, bie xi yi xi bu suo qi bu ma si, nian zhe ma xi huang ki su bu da jie tang, pu zhe ruo ran, nian qi zhu ma ye xi le suo zuo nian nang tuan lu zhi xi za qi ne, rang kui guo na ge mo bu dian jiang ge lian tu bi ruo gun de dang yu bu shi. Nye zhe le, ni me zong ki zong de yong di le jie le su zhi zu qi ne, ye jie chui tian lian gui di, jie du ju zhi qi gu bi wa tang, Tadin ji qigu biwa di, zong zhong ki kuryu zangzha yadu qin yu la, mang zuo nam zangzha qi juan na xiu juro qi tuan ya tuan ne, zi tuan ne zhu ji qim xi nyam zhun xia juro guin de tib yu bashi. Seng nama zuo, di ling ki pion zhong sanyu nyam zha di, zong zhong gen gu ruwa, zhi cilin la tang, su nang tu zhub la, xie pi zhi qin gui nang ki, lao cilin la, zhe wao zhub si nang ki, zhi yang la, nian zhun xiong ki, nga wang yang zin la tang, do zhi zi jie yin. Seng nama ji, di ling ki pion zhong sanyu nyam zha, nian zhun xiu zha.
2: Dikarani,
3: Jong
2: Lungchi, Ninchi, Legum,
3: Egan
2: Lungchi.
4: Jutun Chicha, Tudo, Dongbita, Gabji, Siju, Dine, Sejichi.
5: Gundu, Sengur, Mangsu, Toneso, Gunchong, Nor Pu, Wishin, Dine, Tin.
4: Tadaki, Samusubi, Listen, Dini.
5: 평종
6: 뉴류 서구베 멍시 보니
7: 예금 뉴규주기 캡타
8: 서구바 예금 민재 단동
7: 센터 링게 제로니 돈이 숨러 폐기

0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편중네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네리체
2: 치예를 쇼비에 퓨리빈다 탱기타 점니 사조카도 쇼비에 벽에 농팅생 탱기에 공감상 나 리젠 조정바 치는 조문이 다른 탱기에 생구 초비에 리젠디니 사투용 오살 땀니 시바티 디젠 리젠아 티 남베 니람토 비유니 벽의 시위에 징주 당니 롱어 뒹주 퉁아 코르와탕 초비 장람 샤톤 톱니 롱우니 슈코르웨낭 망초초르 边就躺人呢，越过说，看是几天啦，偏不全部脱别过来，就是区别这不过去土，墙塘养不如卡拉姆下东土，周边错啊，养鱼大大的皮，是吧？提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 图，中央的车顶地毯空斗椅，新天北本卡足用棋板，云吞案配件单的面具糖露出了地面，鱼体新天把餐笼椅特布朗吞出案夹起当我糖，沙堆面具椅鬼火新年新天把速用棋板。中79年，新旧十种糖，切断五种。连年中大节前年，面团被七列军团撤用的土地当地，沙头路西出不糖，军团七位面把体外忙娃三批接班团员不是。提前安全的接纳了呀，电子设备工程空年，能就创业年终总的一没糖，空前了呀，改善他家来修改空年。西人给着这把西音不谈重组面把西江热度我来呀空气年龙总给军队送别感冒体积三难的
3: 既然他都是能去给三级多级给定这几个民警应对怎么谈的毕竟公路出中是配于不着是呗
4: 那是的他大龙啊去谈不到他
3: 哦他既然给都是代表的他路配西位经济当年路顿去团啊过不是吧
4: 那
3: 你初步加那么多了呀美国下东突击路你去谈吧后面落着玩他顶着印度怎么既然就给你用总给他军队去送
4: 他了他接到买一碗的他到了我不去经常动的龙的东西动完口的汤他已经做起来了他就离开龙的女婿和弟弟给顶着给罗总不给力那做你用总控的是家养的中国共产党的市场主席高里他想我做满足穷用的在你多看而且都不懂你呢永远可能拿到了小童头把三下开了送的你们可能军长是有个那他咱俩忙活过的力三下了他的去做也总到了那头的力等着是突然不久你知道进步强的了等着是当带进去妈妈妈做跟说吧明秋昨天敲钢筋去的了还想给他带不懂这些不算做比跟说吧当前咱们可而且都不看我们都去强的力敲钢筋去的了per jin nam sa la wo ta bi kin jor da chen bu chong de le tan se kin yang sor sang bu to de le ma ji la tu chi bi rang ni ra sa na ye ren ku jong re he mo de he go na ta tang ke tu kor je jor ta kon ren ku sen tu ding jo chi ne sa sha ga ra re sa la nga zo ta lu bi yong ta te yin ke ja cha ting za ke zuo ji kan ha le kong de ta ke tu kor sang bu ko le ti ne ze ne nam sa ri de yin ke dan da la san de he la nga zo lu jong ko ka sang bu ti ne ta lu jong ta yirgirin mansoq chudu la tang sizang chuchi kuko la ta kubda chuchi kuko la gila mambu kin chinchi nani ta khachang nantong pusong sobo jachimbo ten sambu kuto la kogab zambu chiyo la tani rani ki nyingi tuji che shu di tursa ki nyong tsor zangbo to deli tursi yinla. Tataan rasa na ta nyerong zong li yar se chen xiong la, sona karma ka yik lep tu lik nam na ka xatong to deli. Tundru se ki ta perji chenbo chong deli, tundru sori. Ta ma zi la tu jirvi ki ta nga man rasa wa na chong su ku nang li nga leka la ni long mangbo yi. Di nang li leka la na ta su su chong su ku nang la datun ra, tundru ki mang zong ku nang la ta si ju chevra weji ta temi lingi na tsor zhob go na. Tere xiong to li mar yik cha si tram ni, di yik cha ta pa chong su zhin pa li lak ju bi ni. Mūtāng tāka gāngli pāñchū nē, chōngsō rīmbāla jīn dūy mōla, nīmā dūyñchā kāxī ka nāngli, tī dātō tū njōr mūtō nē, tūnru sēk dūsū rīmbō rī dēli, tā tūnru sēk kāngār māsōng bāhu dēli, tūnru rī. Tā tā nrāsi nā tā, sōndu xio dzā dūy mōla, kāma kāxī ka nāngli, tā nīnchī chāvī ka nāngli, chāp jī ka chōngsō jīsī wā, chōngsō nīxī tsāp jī yorī ngī, sē shīng xiāng rāsi, tā lā dātō tēn jī tōng dūy mōla, lāp tēn jī ka tā nīnchī nāngli tsāp dūy mōla. Tā chūtū nī gāng sōngdō xiao sī rīmō, tā tā lēb tūbili, tūndrī sōrī. Nīndū rāsī nā, tā ngān sōng rāsī nā, tā sōngdō sī dātō tīn jō, chōng sō chōng yōng lā, jā shāb kī dātō tī cī chā dēl sī nā, tā ngā sōng sōngdō rō gō nā, tā kī nī kī tō lān rō ndō kī, tā nī māng bō kī tō lī pār, xiong tō lān sōngdō rō. Tērī tērā cīb dū mōla chā chīn dā mā sōng bā jī yō rī sā nā tā cī sōng dō sōg sī kī chā chīn tī kī rā sā chā gā nā chā chīn tē cā mē lī tā cī rāng dī pā rā sā tōng dō jū dā tōng rā mā cī kō kō chā tāp chā rā lī dā tā sōg sō kī lā pē lī chī yā rōng nī kī cī tā ngā dzū sō yā lī kī cī tā dē yā sā kā rā tōng rā rā bā tōng rā pā chīn dā tōng rā gā lā dō jū mā tō tā mū mū gā lā tā nālāṁ tō gōli tōr sēk tī sō kāng sā kāng rā tā ngā dzō rīng nē kāng dzō rā bā o sē yōng kī lē kā lā sā tī kī jēk jāng mē bā tōn rā sō tā o rī tīng sāng rā sā nā tā tsē ngā rō jī nā tā kō kār chē tō bō sē yōng kī dō sā tē yīng kī ngā dzō kī tsūn rāng dā tē yīng kī yī rāng kī dzōng rē tā jī tsōng dō sōng dō mō rā hā chāng kī kāng bā lā kār chē tō bō tē mā chē tī bī sō sō rāng rāng kī dō sī kī tō lī kūp chā gāng lā dē nī sīn chī jāk sī kī tō lī tā hā chāng kī tī kī nāng tōng pū sōng tōng pō tsō lī kūp chā kī nāng tsō lī yōng jō lī tōng rū kī chā chēng bē mī sī bā yā pō chū yā lī tā tōng rū sē ngū mī kī sā chē dō chē tē tā tī nī pū jūr bā dā jūr dō kī tō lī tā kā dō nā chī gō nā rā nā sā lā wā tā bī kī jūr dō chī ndē lī xiu nī xiu mū tō dē lī kī tā jūr dō hā chāng chēng bō chōng dē lī tōng rū sē kī tā nāng tsō lī wū dē lī ngū yū tōng ngū lāk zīng kī tō lī tā rīg jū wā lī tōng jū wā lī tē mā dā mā dzun rē mā wē xiu mā rā tōng ngū sōng bō kī tō lī tā kā sā jī tē lī chā chīng dzū bō kī tō lī ngī mī tā tā tā nī kī bā lī jūr bā chēng bō tōng rū chōng dē lī
2: sēng nam tsō Gaysan thardye la kongtan zhawe, shirim ki men tuyun ne tuyun ba mangbu shiki, tongme sem tuyun denpo sungne, kumde bu chan me jo bata, satoro men tuyun ne tuyun ba mangbu shiki, ngun yu be kumde mnikshin, mutu bebun dun yu che di, genri kune, mangchor sung yung che di, detan pyun zhung ki byu che towe, pide la tuyun din jar di, Kang zhong sa du kim zan che dong mang bu de da song xi yue kong ki
4: po me ke so ba ri pe ki jin ji chi ni nga lo ni ki zang ni ni go zo ni da so ba ri pe ki ji ji ta jang ne ten ji che ba yi ten ne da tang si zong chu chi ko li chung du mo na tang a zo chung zo ri ri ki nang le so ma chu ku me ba ma chu ni da so chu ni ri ki ko zhe chi ne ya ka ki ti la wa ta tar su chi du mo na nga zo chungso ku nangla ta ko chek chi ni nga suwa ripi junzi yin tu mo nga mucho mi pi ke ko kakti chi ni nga xin nangla jungdar kan zinra song de ki nying tong kyo ni ngu zo ni ta par to la mucho mi pi ke leka la ti xor to la ta yirang ku jungzir ke leka la ni ta leka tunju chi ni
3: Ka tudu zamba ni don jami ju zi ane tudu zamba yang cha jen tindra yo ma
4: tudu cha jen tindra yo ma
3: di la
4: ko min kang la cha chin wo ma ngan zo la la wo chin bo wo ma ta tan rasi na chungso ke rinne kang zo si jebdu mo la ta nga mi ke xin ke bangong shi de tingzang ke chungso ke rinne kang ni po ta chi me li tursa ke jia cha tingzang song de li jia chin bo chan ri po chungso ke ben zu kang chungso ke men chu kang chungso ke si yong ke le ka chi sa o xia yu ke ta ting di ki to li yang de karsa ki tia lin kang ba re re yin mo re re la le yor di ke le ka lam rang rang so so ke de me nyan de ta men kang ka nang le men ke cha chin de di ke lak cha karsa ki tia li wo de la di na yi ke che che ko cha chin zun bo ta lo re yin de lo re tun ju ke
3: ani ma zhe cha xia bi na ani ji ge sa cha ta tun zu de sa yu ka do zhi shi ba
4: ka do
3: zhi ni yin du zun ba ani tu du zun ba men ga da tun zu ge ji dan yo ma ba
4: yo ma
3: ani kun zu men ba de yin du zun ba Kabo
4: shibji yu yori. Da tudu nasi mi pas zui tong gol zri na da yama na tarin ne pas na na. Ko cha chin yu bi mo tazo na da zai jinga na zai gara resa la mi tong zho nyin si yor ba.
3: Tu
4: ma to zai da lam ka la par da kini ngan na zho ni. Tani yar mo chan zho si ki lam ka tara jik le na tani lam ka la mo chan yung ki si yu na tala ma la cha ti na da nga yar zong ri xiang ri karan zho go na mo ger ki mo chan na su na tani
3: lu lo.
4: Taro neji tab chebo wuna to zongmei khan nal nindu mula to jasab gupchuk kurnas ta ko tereng gurmo chitze song wuna to zi ngomi ngus redu muna nga neji ta chak chichon sa du mula ta gurmo zi ngab ya chuk jas minju hanam jasab ya tamba zi ji ta marji lo ji tani zi ji jine tunjuk minju kutab di da manso la cinso denja la tabla kemi chimbo chung ya la ta ngar tang manja li ta zi ki ko turan di kin ponjor ter jerka ku sasang chuk chi wala chong de la manso cinso la Bemisi likta, kangang hachang chibik, tong chimbo chidikta, tabdi chuyil, tundri dori ya.
2: Tsobyu jianglam xiar tong tuba ti, kongki, pe yu tang,

0: 니고르키 망초라 펜바컨지 토베고라 콩히
1: 그랑키 에 디퍼유라 아니로 종네르베
2: 젠다
1: 근데 인두자마타 녀마다 도베이네 니론 종기 근데 소르다 소비장남 샤돈 도베이네 지야 시주 다다 야고요르바 다 망초 망고지기 누마용바 파네드야야 베샤샤나다 메고 법줄이야 레가치가 도야 이네리스바
2: 양
1: 소수그 축소다 돈조 튕기게 딘데다 샤마 튀숨 요르바 돈조 파 중야 이네리 다 돈조 답대부시비
2: 답대부시비 요리 다 등산자스 차이는 인도나스는 건조다 제턴 롤이 장마슬라데도 몰라다 코 파 존재는 존 레카 지고나 레카 지주 탄나라 요 마리라는 진네키 제 메두다 마르 프린시팔 케샤 랍지데 디 카라치 시네다 등산에 끝나서는다 맹콘 밥소리 데미 공사 카라레사리 데미 케타 냠데 그 허조 클레카 라이글리 총소 그나라 던데 조여 망보라 에 나레 레카 라준 조주우데레 또 던데세오 디데인터 롤리 그 통식 다스 디 반조르케 주자다 총준의 샤 마르투 효마 총 강지 틸레 총고나 니눈다스나 다데 송시 사샤세레 지엔데 레고나 다 하나티 자라데 프라 무포트 지블릭 자타나 뭐 미델 근데 세케다 네바 자더라 등산자선은 근조 다레 나조다 나 뺑한다 시차야는 버접치죠나 지효주나 대효 살레다라 오마트다 단다 첸도 람상 랑케 추식 나는 조는도다 제니 향케 님데케 오만 종살 파르지어지다 야나 헤리 때문에 먹을 그 녀송 타주 소소 총리크 탈 카티치 향 던주 종지다 다랭가 노르스 샤 종주나 다랭가 종가 노르테 히지 파샤트 체르고나 니는 나선다 녀마만 볼랩터마 샤테 야나 주이코나 야마나 제 헤세스 던 드랜다선 라니 하나 대자 등산자 차나 제초 탈 무슨 차장데 인자지 장나 소소 먹을 랑코레르 메로마 때메도 다랭가 종 노르스 종고나 디 노르테 베조 Lamsan Hat Machin, Chumtal Chien, Cook, Tarite, Tatako, Teraton, Sertimon, Tosiran, Pudil, Tundersek, Tatuka, Chachi, Nim Ninduk, Yang Lake at Lagona, Nima Dunk Lake at Tundras, and Nima Zek Lake at Tobdil, Tundersek, Tasiduk Tolly, Tuak, Perjito, Kajmal, Tundras Hachank, Tabibo, Tundersundi, Totemana, Banjurk Tolly, Chachi Chimbomina, Carares, and Lake at Laju. Say in the Hansos of Nanata, say Chertanko, Gosan Jogi, the maker, Lika, Chichikankan Lajida, Taro Lapart, you can Yamdek Lika Mambota, that's over. That's all they do take on the Rana Sosoke, Nason Jagina, Tasachin Rasana, and Jolly Chambasri, Rit and Tat, Yamdek Lika Mamboso, and Jolly Chambatala, Buyomel and Buyo, Sonso and Jungon Romela, Jungon Jo, Tritas the Chemnakan, Kalik, Tonzi Mambo, Ola gives you that Amar, Zoji. Some at Ransos of Lenin Ladedu, Tosi Muridic Lenitel, Cotta, Lavarid Sundumul, Tan Massanzator and Rogina Mur, Nawan, Mungari, Chudzen Jo, Chilen Jo, Gari Nala, Lika Chikalik, Tonzi Lika, Yuavla, Garik, Tasti, Mardetan Suzuzel, the Parchers on Vindro, Toa, the Massantic Mokasi on a Yumab de Lichik.
1: Kung 두두잠바 타자단이야 송급지야 이내민도 어야 크루요 송급지야 이내민도 디기 따와디 슈칭 춘주르 봐 카팅사 아니 베디 따와디 군도 친체제 진내인의 계급내 시주 망고지 tiran chigor bar
2: ta
1: zadan songyup chiya ineri yamina kuryu songyup chiya ineri ti thola ya kinde chadu
2: ti thola ta ngoman rasma nang ngzo za thong te hin rasma na par ti ta ko ma ye ko ngzo ku sa cha ten to gang sa cha ri ta ta che tsa ma yi thong mi ku sa cha to gang ton ri te na na za thong ta le sum cho che ji te ma ye so da za chu ni ke donyong ke so ke so lan ja ngor ba ti si ti ko ta ri te na na ta ra na so so ku te hi do hi do kāngā kāngsāng kā tsāi sūngchōp chēchī sūmā tō tā tīngsāng rāwū kā pārjī wā mā lā tīngsāng rās nā jār kāp kā tsāi nī chī lī rāwā kōdī lī kā sūngchōp chēchī nī nī tā sī kā lēnē tē sōng kā jār kāp kā tā tīngsāng sō sū kā lē kā chēchī tē rāñī kā lē kā tā rāñī lā tā rō kā sāp jār kāp kā tī dī lī sī jū mā bō tsā tāng sūngchōp chē nē tsā tāng sū mā lā ngūjē ōyā tsāng chāng chūtī chē chū lā lō rī rī kā nā lō kūryū tsāng chā chī tū mō lā chē nē chōng sū kā pār kā yōng lā tāng tē yīng kā kūryū tā lā tāng xē tsā wā yī tō yōng bī kā kūryū tā lā mbā tsōng mā yōng bī kā tsāng chā chē chū tā kūryū tā tāng xē tsā wā yōng bī kā tsā tāng sūng chū chē chū kā tī kā tsāng chāng chūtī chē chū kā mō mā bō kō chē chī yā lā tā kō chē chē tū tā lō rī rī kā nā lā jār kāp kā la wa to jer ka ku ti rang dong ka tol rang ka kuryu tel ha jang ka tang xie zha wa yi dong bi kuryu zang de chi dil tun zhe se ge su dil ti ge le za de yin ke chung go da zong de yi ke dan ra sung qiao tun zhe se ka ra re sa le ne re re le guo ya ji ge te le jer ka ku yi ri bian man ngu ku tol ni lon tun mun tun ni de ko ta par jer ka ku la cha ti un de ku ku so bi ku tol ni ro no ku tol ni pa non ra wo jong de li ta ti ke rang ni ke dōsī kē kūryō kē nē wā tēlā ngā mā tōng māndrā pī kē tāng xīng tsā wā tōng kūryō tēlā tsā mā tsāng chāng tsā tōng tēlā yōng kāng kū tōlā hā chāng yī tōng yōng kē kūryō dzē tōg dēng bā chā dēlē tōng rā sē kē tā kū nyam lē tōlā jā kāp kē rāng kē lē kā rāng lā tā rō kē jā kāp kē xūk chīng kē jēb chōr bā dī mā ngūn bōr chī tī ndā kū mā tsō tsāng mā lā tā hā lā jā chā jā tāng bā tsā ndē tsā tāng kē kā sā nī nē chūngkō tā sōng kāsā, ndam rā sōng chōg kāsā tā tōn rā sē kā tā lēnē kā tōli jari kā kā jā chū kā tōli chō tōng māng bō sō kā kā tā tāp tē chī mō chū kā kā tā tōn rō lī
1: tā tōng kī nā tā jī kī chōng zū mēn bā chī rī shī bā chōng zū mēn bā yīn bē mā zē bē sō sō rā ngī kī yā jī kī lōb chōng yī nē mī tū tī rē nā chē chē tā sō sō chōk tē kī yā chale tinte namruwa. Di nancheche, ane, mangcho, mangbuchi de pendo, mangbuchi chungyu giri, ka jigi ta siju di ma tira yagu ta pa, jigi, chokde de yagu ma jebi na, mangcho, mangbuchi hako manduga.
2: Maala.
1: An di pendo kandashi.
2: Ta ta ngan rasa chungsu min pandas cha yagu na, jir tang ma jima na lo riri ki chungsu min pi ki li ki ki, xiangu da kode da ma sung, ta ta rarang su su ki li yor ki ngenchi sore ba. Ta jacha jata ba kode lo ngenchi riba. Di nansi churbi ki, lakpar tu ku mes churwik ngi zon choten tsenpa kak nganzo menpik nangli par yoran mansok nangla jogdiyan chene tari mansok siju rab tang rinbik mencho konal tindili ki mansok chidili leka kasi kasi da ta mansok yoran mansok nangli ngi lori rik nangli ta tingma mambu kurchu chene mansok la sehi yu zo goli tun sori ta sehi yu zo jit kiri sena ngaman rasi chayang na pe nangmo se kukpa nangli ko tanda ta tsowe kito kamar chenpo wo du mo bukutu kukpan ko ni ta nyansai ko bukutu ta kamchar ka ko bukutu mar soli tuso su tibjiri wa tib ma so parto la ti mawe nyi ki desong ki tili tsaba nyi ni ko ki itali ki koka mi tili ri wa leka la ne ta karsa chi te tingzang rasa na jirka ku siju zangpo wo du mo bukutu kukpan na ngar cha ni ta na bukutu ta ta par ma so parto la mawe desong ki ngogdeb jo spa ni lo re rik nangla ta ko jese u na ta tol ansar di mol ta ri nangmo ta mabi niki detang mari par ta ta ta dawa gu de xioma ju la chonzo mi pi ka tak chi bi che yaar detang imi ta yaar xiang chotin ka la ko dunsam dunsam li yaar tol pe ju ta ta nangla che ti lakde ta che chan pansar di mol ta xiang chotin min ka nangla nangmo ta detang nangla mabi desang ka yaar che ti tera ko detang ka li jop tabli ka lingi nga hu jubi ka ti ka kong genchi ta chonzo mi pa wali ta chonzo ka yiray manso nangla nangmo su xie yena ta rang ka su buk tola buk su wu ba yin chi ka chu tumar tangpo chonzo mi pa lin zhiva dindu ka chu tse sako denja ki chi tali mabi nyi ki ka dela nangla jop sa du ta ta ta ya chonzo li bi yiray ka ya lingi da ma son pa tse sako ka ngilin tuli ka dursa ka mi tse yondo ka ta nangga ye tse du mula chay taro jirka ka ti tenla chu zu buk tola min chu wali man si mabi detan tse du mula taro lakpar tu ka ti nangla min kang nangla buk ji li ka pe zang zonduk ta mu mambo te ne ta pe misilik ta tonse klika la khori ti chelma ta ta kuriu ti ktol na chi ktol chi chi kanga

0: Goni, taking a chuck and tova, Darby Rangik, Lua Johnny Sail, Tat Jimbanga Jersey, and Tanya Penzo, Tata Zay, Takonje Tong, the Tandon Jomak, and that's a Tachiliona, Tanganzok, Tunzam Tunzamler, Davari Indic, Nol, Taxi Gin, Titaxi Gibic, Jurem Trutel, Nepatella, Tayako, Nate Tachir and Rodas, Partes Chachida, May and Kanjego, the Tik, Detank Toll, Chacheco, Tunzam Tunzam, Taxi Tandok, the Jerem Glorik, Nol, Chodomi, the Tunzon. Nepal tachi windok ta ta mansok seso denja chitol leka shatar ta ti ku ta ta kuryo ti ku chote liki chengun de masom pa tonda mamos ta ta ngi lengi do goli gej ton sori ta ngi ta lori na ta lari
1: geji she bi gyurim na ya bina nga re cha cha na ta thungi na la chalong chi gyo indu cham ba kende sore ta dobe ge chowa din tu la ya gyung shi ra yo mar ba mi du cham ba ani nye ma nge ge ta cha gu li ya ande ji ge dobe yin na ya ro pe su ta pet che la ti ge yuk dog je je che ro pe gu ba ta ti san ro pe ma ro su su khang ba re si ge che che yarsa yarsa ta gun sa gun sa che che ya gu shi bu che
0: ge ge ta ngam ma ra na ngam zo Base de ta taru chada te ba mi jute dura korma to yoma te medu mona ta gunke halonda yekin chachu kanya ma soli ta jengena tonje sakna na mu so do ye tonje sreva te endu mona te lore ri kna le ta ta sin na yi ke za tang to na dang go chim bo mi de li ta java de nonjo ko joma te medu to test de simchi za za chun tong to le simchi la za sa ju mena simchi ta ko so vik to le kangan chi tsu mu ke so ni te reva te endu mona lokon da ba chung ji kna le yer gu tong chi ye le ta joa po ni sum du mona ta te ta kini kan le ro ndo ke tang ga ta kenga ches me du mona ta par kur kon ten ri chin de ta ko kara re sal ruwa po ni ro gri o ding sang ra sen de jer ta ta ze du par ji cha chi hu ba ta so la ze yer nga go tang ga ro ri ten ten ro si sa cha ta la rang rang so so ke yer kan du sa da gun kan du si kan ba ti ja ro gu li chung de chon da se yer kin du chi cha chi nang chi cha zang ta ta la lo chi chi ka la ti yer ka do sa tin so du ti na ya di na nga mo cha ton ni so ta ra par ti zer de mon chim nan ju le de lo ke gon chi le de lo bar cho so du cho so ta tu se ko ka ra do si na nga yer ka cho ta ko yer bu ton chi ke nam ga nam sa cho rang ra te o du mon na te s chan lang du mon ya ba gu sa sa cho sa lo du mon ya ta ra tari na yiri tara tsor tsep tsa dimul so to tsi tsa dimul jan tas kan ba nan ta kar cha tombo jer ka ti yel kan ba do kan ta su wa yor ba ti na na de dimul ya ko tari ti ko gung ge so do ve chi ti cha tsa nan chi cha tsa ta ko lo ke ga tse le ta to sa sur sur ko che che tara cha tsa tse li ton ju se ke so vi ka ta de ta pe me si ti cha chi chong de le ta la ko ta ni wo ri ta na ti na la ta ni ndun ra san ko rung ko rung ro go du ta ni ka chi me che li ton ni wo ta san ra san ta ko ti yer ngo go chi kan ro chi sa cha ta yung lam phyar tong yi xiang long yung lam za du mo la ta ta yung lam che mo ni ta ti chong zo ti kan ko ryo kan la ta ren ne kan zo re ba chong zo ke ti na ta ta ti go par te la ko yung lam phyar tong ko ja cha ji ta ba tong sa to ti ri ka ri re sa so ni ka ra re sa la ko mansok gung kon ro si ti ta tu ki che go pe yo la ro sa ka ra na ro chu chu bi ko ti ki la mi so ze du mo la chur chin ji cha la ko na so ze du mo chu chu che ka sa ka ma je chu na chu je ze
1: ho han he ma ze ge na ti na zo ge na ge sa cha ma ngu chi de pe bi de si ji de lo ju na zhe
0: be ze ja na ge sa cha ma bo zo ta ng ma ra sen ta ja na zo ji ti che ta ng ge zhang jia ke ta jia ka sa ri ten ta ja na la ko na tu ma so ta ze he si de shen de ni na ze mi ju ta re ni ma he na ga ra sen na ta ng ma ra sen na ga pe jing la jia ka ke ta ko zhen ti niu o tri ta yu na la xi ron pa na la ta ko zhe zhe zuo tan ji tu me ko de nam zhe zuo ku na su de mu na tu pe mi si li ko ta ko ni la ma won zuo sa ta ni de na sa na ta ko je ta ko zuo yin du ji ke ji la xi ko zuo ji sam de ko ji me lo ra ding san zhe sa na ta mo zhen zuo xi ki ni la ma bo na nam zhe ki zu ka xi zhe de le ta le jer ka ko ka sa ji ti le sa ju du sa cho kan ji ki te le do yu xi ki zhe le lu bion yere manso la gungo chibik, karangayang hachang chibik ta tabdik toli, ta nga tsu jokjang chibik ko la si ju nehi waayik la da ram manso kuna la jirawe ju karsa chiti li nire yinduk, girgenre re yinduk, ta lupti chinduk, tovi yinduk, janam mehil chinduk ta tundru te ngehik ta ko likik toli gungo ta tabdetun de ram to ta nangik ta tingsan rasana par chewa ta janala halam nindun rasana nganzu payo li ni 보여라 하산되긴 저거나 장리 산지엔다 어 소른 저 저거나 하람 로 제크 난수래다 탱크마스젠 내가 저거 난수래 손서도문 디 머티크 소리크톨 대탕리오미 사자 가라라 제오미 페카두츠오미 양나 다시 그 총격지대 야 총주 총대 가라 총혐이 총린주 그 총대 총도오미 총그 역덕지리오미 다 되게 야자자다바 희희우스 총희우 하나다 야자자다바고 파츠어크 르바베지오마 제제라 디코 대당크티 소비콜 께샤트사오미 히마 등단 다슨 다 다랑 은주 파유로운 다스 가린 조히우센 나실렙 상아시니스 다 단다 가린 조히우센 담용은 조히우스 단다 가린 조히우스 라살렙사 다 사카만 상아시디우센 십이데 단니티난 서디다 동조르 터스다 고가 고가 좀 버려
2: 공톤 헨게이 센트와 티니 창탕 양보로 칼람 샬톤토 조베 초아 향을 다다르피 시바티 디랭키 사퇴응 오잘 담니 시벨리체 휴잠 타가시기 니젠디 십시 챙근한게 치덴벤조라타 내젠 조종바탄 좀지바 치진 좀네 핑게냥한 최대젠 세나발 터제나 슈그인 하나서 지메 니제나 양겨제요 핑게 구슈난고

ཁྱི Kaolan ki ngola kye ni changmolo rishamla ya ma babdaga ane mokche ya nyansi shunye tambaris. Kaolan charche chabdi sungchanga ha kudu zamba mokmundi ki ruru suche lungbo. Kaotan chowgi katon nalon rudu zamba mesele ya nesche macho ya ki ka tambaris. Mangchoga sim ane tepoche je sha goya ki tsazi dozo chamni nekyo mayombache yabaris. Dine sokcho chungka nalo liya bunching chayching kibka chimbiris. Gap dudu zamba chungka nalo liya chumba shibchung ngabchu chachima do chunsung gobata chunsung changmulo bunni tongya deya maris. Chumba dige di gangja lakja chuche lodru tangaris. Yine le bunching chayching chugo tongya yo maris. Dinde yindu zamba sungjaan ne sem chamni sem nimma dupchigi yoris. Gasaka liya zay chaybe che liya chungka jing nalo liya Chaihun Changi Nangmi Genshin Changma Chukshya Yoris. Zonga Shenda Chig Nalo Laya Changzhou Nen Zinsun Che Yongyo Ki Chaijin Gi Nangmi Genshin Changma Lo Chukshya Yoris. Dari Kesi Dudu Ba Ma Gyeb Zang Mi Zang Dini Gi Midi Ge Zunju Che Ma Do Timju Che Ya Le Che De Yoris. Yine Le Bunchin Chaijin Kyun Ni Gi Yomaris. Wushu Chiu Ge Longpo Gao Tang Zhou Ki Zunsun A Dige tsu gongje, jize chi tu zamba di nalo ne mechi ge nga yinbi yinna, zun yin le to, lin rin yin, ka san zo kyungba gao lenge, nga chi nga, chai xin liya, da sun ta, do dam chi nye li xia chu, zong ka zem sa kap zang chi liya ju je, bo sho ya gri, ma yong chi go ya da, ki si ne zu, yao me bim zhe chung mi yinna, kyu re se nen di gris je je, nga zhe je chu, nim sim gong liya, zo kyungba gao lenge, chai xin liya, tim chi jize chi tu zamba, Nye chai jing di purab jing ba hako je, duk ju dan ma nu zang, ko ya ne shi sab chibu ji po xia. Lakba kya go ya mendu si che, gek zun xie, di shu go yang gyar gao lang ga, chan di dan yung gui, je zang. Nye chai jing si si che, xie bing, dar kis, du du ba ma gyab zang. Zo jung ba de da ga yong long yong ma ri de li, kui dan nye din de dan je, nga ra ya nye che po mo yong ga sam je, kis, keng yuk, chung pa kam yu ji ori, di ti li ya ti je, Chakta zheche, chumbe nalo liya gheb zhu xa yu. Da xi sun gen zhe chung yu me ha kwa mong sun. Duzka de nye san shibiris. Gyaji di sun jang ga gobo daga sem nalo liya ngamda chimbu lan ni lin rin liya ni langa ten roz che xe ni zong kan gheb ki chumba gam gyo din dun liya yon je dadu zamba chumba di nalo liya ni nagung shibji yor la ding yi ni rin gu zheche tsoba ting kago yoris. Chombe kha ne kye dendu zamba ane lo nye ni yoma res. Thakba taani chombe tingze dendu zamba domba nishu sumchu chiyo res. Sung jangge da yinbi yinna bunchin chaychin pechir zhong chab reshas. Duzka de shegi shegi mishu tangi yo res. Ushi uchu ge gar shegi yo resna magji kiran tuje ma na da. Chombe na lo liya de yinme dagan zho nye tan dagarba. Duzka de she chab daga Lungon nakbu li kugen dunu yonje, nye daga chingu. Duzka de shegi yoris, sung jangge, kyori chi yin zamshu ri, danda kong liya, nuzi chimbu dindze pobdi, zo kyori kin lan zang chevri, dari kyori nyen zu di dabu chevri. Duzka de shegi yoris, li kugen gemi gegi gegi, nye wola di chinjo dili, kiran zu takwa ma je a. Duzka de shegi yoris, ushu chuge, rang dindze chingu la a. Duzka de shegi, Nyugli chenpuchi lenga taani di takwaya damje, ane shuda rinkuchi tu yip, chonpaya khala ya gyugchum zu je, di gangla ya takwa shurda kwen, likui gulo bi je, mara nga lakwa tari ki je, lebyo na lol de, dine erka tangyo ki shurda kili taani chonpaya thili ya le chadu zamba likui ke bayu gyadu zamba ne rugo dumbuchi lakwa tibiris, likui ke Omalu, di karira. Duzka de jiglab gyagi gyagi mutu bayu gyadu zamba wola ya chu kani gangbu zuza yama. Riz, likui ga dari nyibitini lebyo nalolo lu je. Wola ya lakba nyiga bayu gyadu zamba

0: ne chomba di ti xin qinpo shida yo riz. Dun li ya ba yu kip de du zamba. Chodon na lo li ya kum je zog zog je den gyo mi chi lakwa tiye riz. Li gu ge
1: ben jin chay la.
0: Duz ge de gye dan ne alen lo yo ma riz. Mi di su go ya lakwa shi du zamba. Mi di ka ne u de si deng yo riz. Li gu ge
1: da bi ya su da kip du ya ri o du.
0: Duz ge de xe ni le bu na lo li ya zu je el ka do du zamba an mang ge shurda ya ting yo riz. Li gu ge kwan se ge ne zu di ge xe du zamba song jang ge.
1: Ran yang gya wo li qin je, nian li ya, ben qin chai qin lebi na lo li xia je, ya tong shu a. Dine ngan zu, lebi lam san ma dan je, ran ya ting gu.
0: Duz ge de xie bi riz. Li gui ge,
1: nga long bu ji zhou li qin je, dugu ting yin yang go chung. Di a shu ki rang ge ha gu ma ri, da dugu ting nga sumba di ma dao ran na.
0: Duz ge de xie ge yo riz. Song chang ge, gen me ge ge ge ge.
1: Nian gyu ra ya, sam na qaba chi si gri, dan gyo zi gyu shi.
0: Tuzka de xie bris. Li gui ge ke li ni yang gya li bui na lol de je chunpe na lo ma zu bris. Chunpe ti li ca tu zamba li gui ge li bui na lol ne ma dun je bun qin chai qin ban ba dem ni li bui na lol xia. Shu za ki er ka zhu zhu dan tu zamba gan ga mi di je ge di kuo ni ya tin ca tu zamba cang me chai qin tong pa da ga ga bu shi da chun bris. Chai qin nye ni xia ba zhe ya ji zui xia yo bris. Mi ye Tansimado jimaduba Songjang ga tondu zamba ane Songjang simdu chimpashira chuni amji dendri shuni menji chigoya ki ngakcha chibris. Likhu ga chompe tingne gejo gebdi Songjang ga gobdaga lebu ma tanje kwaya lenk chubris. Likhu kaan le ni kondru cheche
1: giranzu yao mindu lamsan lebu tanje ngaya ma lenpa gharre.
0: Duzka de shiye yoris. Songjang ga
1: nganzu bunjin chaychin liya daya liya ngokho che. Ran jibzi, kondru ma lan a.
0: Tuzka de xie yuwa riz. Dene song jang ge, mimang digi la gata ni, chai jing gyo ni, xingda kolo na lo la nye ru chu. Kimza ni gi, nang mi gen shun da, nang che gi, ani, nang ga chala digi, xingda kolo nishu lak ching na lo lu je, li hui da, li heng kuni ni, digi di leng shan sulin li ya, ge ga tamba riz. Dene gao leng gi, nang mi koryo gen shun, Sumchu shibchu zizi yueba changmalo chumshun chini sebe riz. Ling rinsi nyeg zunsung deya sere dhe cedu zamba zhou si shungi bangzu nal zhungyo ge gyunor da gargan gan zhuri gao len ge gyungu digye changmalo shingda kolo nal lu ni ridin ka zung le ya ob riz. Magbun chi zhung changma longba gao tang zhou ne tun je ge ga nga le ya lenshan suni le ya pa lo ob riz. Langa le kengyo ge zhou dang zong ka le ya nub kyun ge yo ma riz. Langa le ya nimin ka xe qin je ridin kar zong qinpo jo du zamba chai jing gi na za bedi rang zha yo ma ri de ya lan je chao gai da song jang daga nang xin gun zin di ge li to qian na xe shu yo riz. Chao gai ge kar zong gi song gong ming gi de se keng gyu le ya chai jing gi neng me ya de se sabah gyar zhu gu ya ge ngak zhe xe bu riz. Longpa kao tang zhou ne lo yun du zamba chai jing da tang long ngun zin ni nunpa chun zang chao gai da song jang la sokwe ngun zin chang ma gaba shida chun ni dem zhe gi tok zhu shida xiang pa yin pa riz. Longpa kao tang zhou gi zo jung pa kao lan se ka zhung zhao yu lak pa shua pa longpa dong chang da kou zhou ni gi ha guan ni nian shu zhi jie guang mei si xiong li ya nian san shu ni tang pa riz. Longpa kao tang zhou ne Pechiru chingyo ki bunze kesa chi ni nesu tiki kari yinpa nang xin gongme amjo na lo liya. Lubu riz, makchi chimo kao chu ge sosio goma kao len Liangshan suling ge seba ha kudu zamba sanyi torang liya. Dunzin kaa na lo li chi ni pochang ki dungta tongya gudya bu riz. Bunze tiki legwe gongze chomching ki yingzi dobkya gang liya gongma tiku shi je deyo riz. Toraan chi jaa yaa dao jing guamu chenpo zai guo yaa pepe riz. Ngaak tanpe cui li yaa dea guo yaa ki dalian sum jakpa riz. Dinaa lamsaan xi jaa ane lumbu digi sosu su jenay lo kuepa riz. Namgui guamu si jaa yaa ane xiu ca tu zamba po chan zui nyi chenme. Xiu dun yu na yuak zi nyan san xiu. Mebi yi na zai gu zui gyu yin. Duzka de xeab daga mokji chenmo gao chu. 那你这呢？团结，光么？起码。

0: tar ki nyam gyur ta gyu gyu ding ki yang da so nyen gyur dong den ri ze ki ge be de mu di na xiang ri ze ge zu chu di li chen sen ta lu ga ki che gyu di na xu ri yang ki gyur ku di na se
1: singa na mo da zum dan di na ze be lang ze che ben di la Kato ki londe chenpe simki goma chikin ki siki di mi diyan yin. Tsumdani simki mokrum nipa sisi ki chisi chen diyin la la ge jangsi gube gyumi ki sabda diyin leji. Da tsumdani diyin na simki tsumo zhebe xingzhi chungchung diyin la le ki nyamu kunbe jokyu chamu diyan yin. Tsumdani gungi minbe chardian tu ki bangye mido diyin la jowa tang dunbe kinbe chuyi ki nyanchi diyan yin.

0: kirengi nama rikzu jibe nang chen nala nga chui muthi du sokcha ka lo gyulun shi nanga thay do.
1: Juma!
2: Au!
1: Ta kya tsua da langka liya nima chao shi jaya do nga ni chi jie chik chiki.
2: Risha, nga le kakum nian su shi chiki.
1: Ten zang chue, tanda langka liya ra nang shi jie ma chiki chiki chimbi ina nga nye katu leg ribe nima ya tong chi ta na ucha ba.
2: Risha, yine nga kasi chi kongi. Che zang nga kuko ku na shi do ni chuki.
1: Uchi, poku shubu, kuko ku na chi ta tong ya yo ma ta. Poku ge, kuko ku na mungu tongbi ina nga za chok tu langka re sungi. Nga amla ge chi ta nga ni kuko ku na chi e tong ju ma shi.
2: Risha, nga amla ge le nga kuko ku na chi e si nung ma shi. Che zang nga kuko ku na do ni choru choru shi chuki.
1: Tati wune Risha, namkyu nala ya masa ta matung seya di tali se nyi chua ta tu nyi chua tu ritu kwe.
2: Risha, ine le samla ya u tangdu, wune sugo nu yubja. Di nye le nye kakasimba koko kuna shi tong bende nima de ya choko bebe surche sugo kibu che ma chung.
1: Che zang che, koko kuna da tunzu sangma lo lang chu ta dinde shuk chenpo chi yudu. Nga zo poko yu ken si cha tong ya yo ma ri si gi. Mashi che na ka ta dinde kum tu zamba koko kuna dinde cheng kya chi tong ya chu na si sang chi ya ri ji tukwe.
2: Risha, di nye le sen kyo chi na lo le ya pang mu chi koko kuna tong je mara kya pa cha di ne na zi cha man zhen na tong a.
1: Che zang che, nye amla ke song ya le ji ta koko kuna so ya di na lo le ya jini mungu si cha lo yo ri song ki. Di jek zin chi na lo lo ya ke jini di nga zi kartu ka le ya gam je sebi yi na kuyo kwa ya kwa ri yo ri song ki. Che zang nga zi koko kuna di ta mungu si cha don ju me bi cha.
2: Che zang, sen kyo na lo le si na la nye din je ji tong tong do le rang ge lo bu di ye che. Wune nga tando sam don du koko kuna don bi yi na kalek tsung wan pe mo do wune suwa ya sip jin nye ba sim ki.
1: Che zang che, ta di le di ne pa kyo gu che shio da pe ge song ka chi do nga nyi kyak pa chi ri ri ri nyo do.
2: O shi, nga nyi kyak pa chi ri nyo an di ne che kli kli na lo jo.
1: O ri, xe mo do nam si cawa cata chu je lang ka ka la nga ni ri zho zho chi chi gi. Do da, ki ka zho chi da, chi le kwa ri kya an che de mi du gui, cawa chi mbo si cha yu be ta ri.
2: O ne si ji ci yu yu bja. Ki sa di cawa chi du zin ba, chi le di ma kya ya gyum zin ka ri na.
1: Che zang che, nga am la ge le nam si cawa chi mbo da, ki li ya cawa chi mbo yu du, chi le gen ge ri sung gi. Di kong zo cawa qingpo yubi dak zin ji risha. Da yin le, yang jin le kya ya di gyum zin di yang yin ka ri yin na, nye ge le sep shi ma su.
2: Che na, nga nye ge ring nye yu che le kis chi ge.
1: Wo ri, ring nye yu che, nga nye ge ra le kis chi chi ya yu. Cawa qingwe tui su.

0: yang zizi sadi wune ningchi arishi tonga.
1: Tanda zizi dunsu di nyeji da hang sayi arishi do. Dige xin chago anjele yigong bije xeo doa.
0: Che zang, inele kunzu nam gyu ne che. Jala kari inele, che che danya gawa dinje gyumzen kari ina.
1: Che zang che, che na gara nige ringno yo jele ya keche chi je. Zizi sopche gyawa gawa inbe gyumzen shenpa che dujiba.
0: Zhe zhe.
1: Rinne yu zhe, ngani ge yang le rang le ge zhi zhi tia yu. Zhi zhi, ngwa bol su zhe ge wia, ga bu qi be gyum chen kang yin nam.
2: Ti gyum chen ni, qi wo ni mi nam gi qi me ga we so cha xi yin ta. Ti zhu zhi so gu di sa wo ma se, ta tong yun tu, ngan zui kyun kui ta, zhi qi. Kimche so la so zhe ge bi yue za mi chang me ko la dong di qi ni xi yin. Qi wo ngue bu so zhe ge gyu ga wo ni ku chou ba ya qi me yin ba so dar we qi du yin. Qi we so yu ki nu ha zhan yu bu yu bu ma si yun tu cham jo mi ba yin yin yin bi. Yu rin guo ji so rin bu ki di ke qi ru tun bi. Sen che ju ba ta yun den ki gu yu qi ba nu wa ngi jen ti ba di. Qi we yun tu jiang wei che bu che ne so da di qi dong tu dong ta qi li yu shi
0: a ne da qi du zen ba a so zhe ge ya ga bu yun ge di ma ran nim ge ne che so ge yong gu yu za di de ge yu shi shi ba
1: ren xia xie za
0: tan de le zi zi so da zhe bong so le zha bu shi du mo ku ni ji gu min zhe
1: che za zhe bong ge dun su di ni le ren gu xi zha du du a
0: zhi xia
1: 切章是不是得来片子给呀给我有一日切章哦说我呢云点啦困错呀看了吗给不切说打呀给天上哦直接顶着东顶着下年来要我没着切章切让给老表去的我呢我最拿来那不嘛给不切等到直接来片头去吧日多啊日下切那个就嘛自己有的
0: 你记自己的这几件事情我是很多人俺们来给送呀里呀自己开给不想给我给俺自己打动作俺做手机我买的送给全场去你们是没看几个样子这样正面打定这给别人呢俺的第三者应该看了点了正面给头的破月子俺做需要给你个其他有日子吧日子 Mishin nganzo ya nevu chinye sokja kaji yordele nganzu sokja changu loli ya changpu chiwushi ishi ba?
1: Zhiri, chuma, ta namshin di dindra kinza tala. Tueda tungi ngini cijie shichu ra chechde, ta yani namga be di jimba kwa che de sha zhidwa.
0: Zhisha, chaba pupzho sursi.
1: Che zanche, mishin amla gen sonya lichida. Misidu, yage nam sushi dosi na, ani midi shiga di kenza tabu juyo risa, ga chojo da du chojo dinze. Tanto, yage nam shisi ya dele, tanda tansha samsa lo, yaa dedu da, chabuji da danjo chigidwa.
0: Risha, tanto lenga ni gyogo mo lobi ina, chabe lunkyo sui ba.
1: Che zang, taran shoge, nam shi ngondo chi den dantanyi, ani ngani, ni doji keyo na, tazu, Kula lemba soku maari ba.
0: Che zang, tando le, nima nam si yungun da me du zang ba. Jinpa da adin zhe devi ne le, chaba pabu yu me da adin zhe hao kogu zhe isi che che, amla kuna zi sungu tong a.
1: Che zang che, o di nge ke le kunyu yu, di nge le, ngan zi ba la ke le, chaba ma dang kong le ya, beba ge, ge chenpa si zha ge gu zhe, ane di du chaba dang zi chi go zhe, gyogo gyogo na lo na mo do, qia tong zhe zhe sung ge.
0: Ane, da qi du zhen ba, beba ge chenpa ge wu yin na, chaba pop zho yu be da zhe zhe ba.
1: O, din zhe yin pa zhang, nga ba la ge din zhe sung yu yu. Da yin ne, di gyum zhen di nga ra ni ge ya wu xie xing ge me zhang, rin nu yu zhe li ya ge zhe zhe ge.
0: Yung a.
1: Chaba pop be ngun la, beba ge chenpa, kia bè gyum chèn kháng yin nam.
2: Tè gyum chèn ni, bè bè ni, gèm chù ni chù sòk chà xì yì mù, wèn gà chàng ar chè wà tà, cà wà chè wà, yà nè gàm xè chè wè kù yù tì, bè bè chò tù chì xè nè sù chà mù mì bì xì yì.

0: nam cho cham de le du thing di chen che nang se zhe me xi be le chen ki nang tun cham wo zhe xu xi mi
1: thing de le zeng ge zum de ta yi ge nang ken dan zhe nam zhe la ta xi xi qian gui nang ken ngo wan de zhe la ji thing ge nang ge zhe le zeng se nang wa yin wei ne ta xian na shu yin nam leng ge shi dian jia guo
0: thing ge shi dian jia guo

0: Dendur mambo chene, demdun cheba gyu, jenshu ba, juru tadur na cheba tang. Tadur chi yudu tsame, ranga lexi tuyane, tedong chibe mungshir tende, nyen tuybe gezi tang, chungshi tuybe utuane, rangzong di byuri kende tuyane tsamara wujur chi xingi bashi. Jenshu ba zhao wei yi, tedong chibe gubdi gezi shui tang tang, namgyur tuyane tang so mambo xin chung. Tsama, pianzun lopchon chi gyuri. Azoi, tamlam zhabin na zo yi tuane, chicha chiba tang, rangwa di rindang nguyen tupdi yubi, hachang gabu chungshi song bashi. Leri jigubi, nyanjubi tuinzai kipde chinui tang, xinshuru kipen sola, chokdui jishib chini, sayungan su gamdiab tang, tar jenshuba chuk burdu tuinyu. Chagatomgen sunamdi, tari ang suma rachungwe hachang gabuchung, le chin jenshubu su nyamnyungla lopchung chini, taitong lukdui chongtuinji tamla yabuzide, nyingzhi duimen nambi xinshuru tuinzai kipde tangni, mangzong bapari yungansi lu yinxie sumbashi. Rangyong zhong tie dong lo du cong duen zhen duru duma ra lo nian nian ne. Yu de le xi su bi lo du cong duen ji xin dian bu ha jik so jiong si bu tang. Pyo ji tuen zi xi le kia bi cha do qi zong ki tam lam duy de xin bun ba ba ra chuk ju ru yong ju ru xiong di qi yu. Gem di zhen duru ji dang a bi ci ni shu chu nian guo zu zu. Zhen shu ba jia da ni shu lan zhen duru na xiu yu ji. Tong mian zhen duru na zhen shu bu zi rang yu ji tuen gu na dian ba ra. Tie dong so zong na cong ba bu guo ru chi. Yeji ngabzhu nga nishunga tang, pyo ji kenden tuinzi ngabzhi la chadwa ni jeyong di chumra ra jibtubu che yu. Ranyo zhong cong tuin ting, lo du cong tuin chu yi le tuin ba yuan hao zhe yi. Le xin nga zui, si ju ma la tui gu cang tu dong wa tang, song zhu cha ji dop xin zu ba, yuin di ge xin den bu so jiong chi ba. Pyo li ji kenden chada du ba jie che de, pyo ji pyo li tuinzi jeyong di chumra ra jibtubu che ni, lo du cong tuin di ni, pyo zhong pyo da kong bi yong wei, ngwishu sabara njurwa chikyu yinxie sumbashi.
1: Digli guni nesubisin. Jisi jasom nikinga cha, taitong penjong ta, gamni bie pyo ki chong sep targe ki, chengzin si dienbe jong tar, si zi chong kertu biegu soba ta. Ta tingi jong tar te, si zi chong kerta, ngari sagui ki che tuin jong tar chi wo ni su ye yu ba ta. Che gu te, jisi nishu si nin par gyun tu yu zhe. Si zi chong kerti jong tar ju yu tu, to nang chi ken chi zha yu bie, gen nang ki kyu yin zub chi cok bie. Jong da na xiu ken, xi zi chong gyer ki, lo mo xip ju xie chu le, nian tong jik su ta, tia dong nir gyong, lo dui chen cong, chak da dui gu so ki nang tuen, lo chi che xue bze. Xie chi ba, lo zhi ho hi, nian tong so da ta, lo dui cong nian che da so ki, xie zi lam ne, xing zhou mang so ta, chong zor jian dui li qi bi, san ni rang kong ki, bui li xing zhou tuen so ta, jing ni yu guo tuen kong, che zha che gyur, rao ram che yu xie song zhen. Lo mo ni mo pen to ki, tian ga cha do ni, jie yu xie zi jang bu hi, Tari sani sato ki chile jontar na xiongne, rengi ki cha xa yakbu du gu ta. Nian jor sabu gu, si zi chong gir ki dem gu yakbu li ne. Pai yu ki rin ne yu guor pe ge dong gu ta. Chong sep tar ge dong chi, rengi ki su bu gu yin xie song zhe. Xin do xiong er xin nan, ta ting ki che gu te, cha do ta cha mi ni song zhe che yu bu ta. Cha do ki jontar te, jinda dun pe ce ji ni ju gu ji gu ta. Jiang yong ki lo mo, dun ge dun ji tun si, tu yun sa guor ji ki jontar na xiu yu bu zhe. Lom se, kyo yin to, nian tong, ye yin ngab ju gu bie che bu tien ta, da lo che tien, chi chu ki jomi sum sin yue bie. Rang jiong ki chong gier ta, sa gui ka ki, reng chung zi ba ta, rik juan kum si so, kya bie tup gyur, nu bu qian bu tuan yue bie. San ni sa do ki jong tan ta, ki yin ki zub chi che bu gyu. Lom se, nian tong jik su ta, tia dong sok cong, cha do ni pe yu wen jor so tu bu che di, lup chi ta, ba par ki mi gyu ni, nyam tu juan tu bu che gyu che. Xie zi chong wui nyam zhe cha kye xiong lia kang zhu rin xuan pa wang gui yang ki. Lie qin, chong wui nyam zhe cha kye xiong lia kang ki, lo mo so yong ta, xie dian bie bie ri di bu, te wei maang wa dui te, xin zhok bie ke lia ta, tuan lia qi bie huar, tui zhi qie te. Cha do tia dong gu, ke lia tang tuan lia pie gie dong gu yin la. Xie dian bie so yong lam su tui gu cang tu da ne, chong gier yong su, cheng zin chong sip zu yong ta, chong sip cho yong ne tar gie yong qi, nyam zhe cha kye dup xiu ye su bu yu yin xie song zhe.
2: Pyeongchang Sangyul Nyamja.
3: Jaecho siju gyuja chibe panang lokang.
2: Longko mangcho logo chibe silki dimi.
0: Shamla sangyul do du khashu yi. Ni du rangjong di pyeme mejo legong di me so wei bu se tor dong ki lo sum chang gu bi gu zu ba shi. Tadin ji lo sum chang gu ti, dao gui le xiong nian ta, nui bu tor dong ki tam lam ni ju, zon ne to, ka ji qi ba ngay, qi dob la gui de dang ne, rang zhong ji de dang pyeong zhong zhong ji ro gui de dang yu pa shi yu. Nian zhi zhong ji ji de bdeng le shu men ne ji suo meng yu ji zhu le tiong na gui de dang di dang yu. Ji lu ni dong ni zhang lu da wa ji ba la de bdeng le shu tong kien la de gang ki ji suo meng yu lam lu la da la che zhun. Mi jia de dong shi tuan ji la ji suo meng yu go ru chi ni ji sun zhu suo zhong ji zhu che bie de bdeng le shu men ne tom nang tang di nang di zha cun nang zhe ngang ar wei tui de xin yu pa shi yu. Nian zhi la qiang zhong ji ji ji suo gen zhu le gui zhong da lan zhi long gu su ba tang. 中间的铁道堂总区卡乡中卡界人不松街来对门呢加的女士这边讲到了学习不适应他听见讲到的套别是一些堂四区装置贴子托堂长前间接捏住其他所录制起的接送根据连年为列国强势二位多少当于不适应你对他是人类国民抗体级别年龄就别不堂其不堂听到年终前呢别人以随军自设的这么容易 미지지수준조사지조와냠린체유버시요.니두,사라종기니도뉴스루루,시림당조경기사드베춘제도니버시요.젠도르티,시림기응우유줍사드라메데,사용우유수,닌생탄,PPT점도,제네베초두이십제제치베나베토네베버시요.젠슈미네,레게퉁외당송제체네,당조경기춤젠점도탄,레던지,자세스,닌생슈유버시요.니두, 老个中间的直接所做的那个是总督先别人写不许去过表示，使用的是罗格堂贵州的民所的日在吃不顿吃不满塞，吃不了吃不消的中间吃不汤，来对面的他懂，面具写不许看对面吃的，人面托，允许面在日写不出他怎么这不说吃的，忙做的，创不了让我一天往送酒吃酒吃顿吃不汤，忙做的什么呢？出去做的不喜欢表示，你对，你们总给人类有个推荐个中年吧，你说是？
1: 三年一次多的日子吃不顿汤，六年真多了，天生真不松，少吃又不是。人类有个推荐的句，你们总给吃下了人类有个的天公我住的汤，天内不在多少东西，从此他给了天间做的不接的，来的是专业不是。先跟他们说，天地来参天，总这一根棍难看，拉不清从哪谈，说那么听从他，是不是千棍难看，拉不起人他，这就难看，吃不着心他，年终收看多些才给拉他点眼睛。 听听平常生育娘家里菜，年终学餐。

0: Menchu rogyup ki shatru tru lam duba ta treshir ta miangkaan gyurwa Menchu tsumchitze ki chokdu jen ki shibshu namba duba. Gijub ki mongyuko ti nyigir haksam tupso je chebar. Rimzi gimna nishi jiwa ta wangbu gyunze tsupchin ki gangen yoybe chiba shibshu shibge lo. Rogyup cheba ta chiba nebe kimza ne mirin drogu chung mibshi.
1: Didi chimi duba simkam ne pobe chiba yangyani simkam lojit ha simshu shibshu pin tokbe treshi yimshi. Yang Yang ki neshit han kimzang ki gangye le mingne, chile ki jizo le tuyen chokbe chukde kheche le mingde, dedan larsu lopchen kujik chebat han, simkam lojiwe tuyga dar kong ki ama ami la simso tang wama se, ji sim denbe kele tan nyam kuj chebe, Yang Yang ki pa ta nisar le shu toba chung yubshi. Gyuntu ki chile minju chebat yu, Yang Yang ki mishin tan didi chebe nipa ngunse tuybe lek su chine, kimzang la rewa lar yang jinde, Tsundo na dun me do ki me ge la shibshu dhubi chun chu su nyam tibu shik tu yur yibshi. Xianyang nindri chonggir tu tatung lopso tang calong le shu che ki le ge ma la dune nindri chonggir ki chi bie pinti kang tang mi se lopso lopcha le ri lak ze lopcha che su mi se lopso zinzha zhukdi ga jo su jiong tang zenu tordong le shu le chi dun je che yibshi. Minkang zhukchun tadu kyun ngabji gyeju nyarwa tang lop chin loma gya tang gubju khosum so kyun cheba mi gya tang duju tunju le shu le du tunni le shu tupze gyeja gubju khoji la singi yubshi. Naba sardu ki nang tun pusum choso tangni che dun cha ju yakbo biwa. Bo zong tu lo ju lalibi dinzin kimzang ki ne zui ki genbi yi mokbur kyurdi tara yurin lop cham jo gui chung yubshi. Nyingri chung giri mungsi ju ki le dunba tang di gui ki tangla bi che shiri chi ring ne zui di shido chung bi ji che mara chokbang e nyam gui lam su lak lin dar xin di gui ki chukgu ti zone ji yung che yu ki che su ju batang ji zo zanzu ki chukgu ti che le sim kam rog yor minat han di du che du ju ba ji zo le dunbi chukgu ti ne shi ne zui le xin ni rog yor ki che shi su ba tangla bi tu ga dar kim tu dato chi ba gi zhub dup shu ki cho we khasab geni che di chukgu ti chua yong ni calo yong we gyab gyoro cha che shi dunbi chukgu ti rim xin gang e le chu di lop cha ra chi lo to ba chung yub shi che dun cha ju ki pen zhe ngar we ding sab du dong che ni zhi chung gir ki ngoy le cui da che gyu ru nang qing che di Mengwe gora chi shibjian yu shisab jie tani bo zong tu cui de le dun biu shi. Jing nui sum nui en shib shu naba cui shib qie ni gen li le dun ti ngwe bui to ni ro ram qie ba ni sim gam to ni qiam jiong qie ba tang ken wang sung jiong so ki kia gong su nur sing qia jiu ru gui di hur da tang yu shi. Qie di rog jo le nang qing qie xin zha su kim zang zong ni ji sim pa mi qi ba jiong yi ni juan e par ki ni ti ti jin zhong ming xin ki tui mung chokwa chokwa ma xie. Tang lang pa du ni dare roba ting zhi tang lop zhong le zub zhi ting zhi qie ni sa diu qi pa ra chu yi chor bang qie yu shi.
0: Sengi lingye kong to sen chu pa ting ni ting di jue dun zo wu chi zha xie bie nang zi nang guo ju tu chun to nang dun me to du gu ru xie. Kang zhong qi bie di tang gun qi sung xie kui bie ning zhi chong gir ki gang e yu bie qi pa ji gyong tang sung gyong qi bie qi dun cha ju bie we guo ti zhi.
2: Seng yu gar zo se we tang se yi ge ku
0: yang ta si chu de we yang yang gi di ku
2: mang zu tu ne ling we mang sim gi bu zha
0: cho we nyum ju ru men be gu se gi to ra
2: ta de ki ki san si bu de ni ken zhong long chen yan chen de ku shu ge long ji ki seng yu chou dui de ce seng yu gun dui gun zhong xi bu de shi
1: seng le ge xiam le seng yu gun dui ji bian nang zhen ti xin xin na shuo
2: 滚对生久他也加出来滚穷努力力切了不生久滚对滚穷力进去生久滚对囊钱
0: Sengilinke lodeo to nukyo sarpe langkor chitong chitze tui tsungbile dup jikcha nyi pardu shibde nangtion bianjo lani ngon zhe nangri
1: Zhonggu langkoro sole tunzo ki yongzha chebe chengshi sarcho le nguanbar Rangyegi langkoro ki chirtong chi mangwe naba sangpo gyungyong topchin Dawa thangpo ne chukwe para langkoro chi ngabje chumi gu chirtong chi bati tui tsungbile gyaja chukju re nga tang chengchung sumpra bata Nukyo sarpe langkoro chi nikyo sumchi songa chirtong chi bati tui tsungbile dup jiktang chengchung nyi par yubshi Lodeo to langkoro tunji tang chirtong chi zi chi jikdong shibjia gubju kogul haa tang chi jikdong ngabje chumi jikla susuru simbati tui tsungbile gyaja shi tang gyaja shi tang chengchung jik cha bata chakze dawa thangpo ne ngabe pale ngarwe chungtu chin yubshi tenang nukyu sabi langkoro tunji tang chirtong chi zi chi dungja shibju shisum tang chi dungja shibju shibshila simbati tui tsungbile ka susuru gyaja chuk tang chengchung dun tang gyaja dun tang chengchung song parwa tang nukyu sabi langkoro saba chirtong chi zi ti langkoro saba zongbi ji donboro ki gyaja shibju shigu tang chengchung chuk singi yubshi

0: Lui, sembo kamsa.
1: Kamsa ndila.
0: No, chen ha shu na.
1: Da jun si gyo gila.
0: Ne se, da jun la sheba kane gyun ba.
1: Chun me shang me de gyo gila.
0: Ne se lo. Ne se na chichi shu be, zang la nyang do nyang me si be, su se di kira nge so pyo ya ina.
1: Zang do ma nye, su punye li zang so jim nang ga yong la pyo ya.
0: Ne se, to chi.
1: Chun me, chun me shang shu be, da gil lera, a jun che, a pa wa che, nye so che, sang bu la che, di pyo ya.
0: Ne se.
1: Ini ngabri jere lang ji yube chen dan ji lako lundu lu yin la.
0: Yes.
1: Ini zhe jie zhi zhong da la yue yin la.
0: No.
1: Ini lu jie dong ji bu ning ge de la.
0: Yong ri de zhong la su xiang chi jin nai na.
1: Fa sam ji dang ge zhong ge la.
0: Yes, to ji la.
1: La to ji yin.

ki gyundo darile nirishin pewar gyurgyang, kyo ki namda ki shigyu la gyuwa mebar mu. Nye kyo chentin zhizhir, sambe chenshi ki yuwe ngwe la, kyo ki ming tosu ki songzhu nyemo ga tunzin ki lamne purtab che. Wama tini rintang shewar gawe damgyu jikri. Yinzin che shin kadala mwebe gengun gari suna. Kyo ni payo ki zime kyo ni sijin ki barwe, kengju tang zari mubu su ne tangzang ki shurwe lhajab ngwemo. Chagri semur kyo be langzu bopchuso, chujen dongcha chu kyo la du yube na. Minglayang dongchur tokbatri jisir. Gubrir dawa matunbe wangki gengun la le songbar shin na. Tenni ngwe zhe xian ki lhe ma zhe be dong su rong we tang zang ki chu xi yin be na. Minglang dong chu xi tokbatri jisir ne rang rang ki du zhu nam lukir me. Don na, kyo ni gengun su zhu xi qianpo shik to gyur ne, qira ba chor pabcha samu shik xia yueba ni xie mi gu. Payu ki gengun su yergun dunji tu lingmu kangshik che gyang, chu kyu malingwe kadame. Wengyang, nga ran luchung chibe tu su, nanda so tang nyam tu yer tu su kyu ki kam tu chuzi la rygu tang. Gun tu su kyu ki targe ting tu kyak chu dong yu. Nang tu lipji bo la tang nyam tu paju nam chukar tene, chu du gyun ni. Nye Changmei ki chawa am lenggen shik tu ziwa le. Gengun cu wei nang debu demgyu tir redu kangyang jang ma yong. Yina, tante tu su gengun garchin jawa mangbu si, chu kye ki pangwa ne shu simbe demgyu ti zui shi yang juk zhe le nyi. Tante tu su gengun cu zui shi tir shibza ki gyu lun che bar do yang, pe chir chi cha song. Jibay ki medo chan lam lam tu xie yung tu. Da ki tun zin ki pukar kyo ki lop zhan nyemu ti tia wa tia bur gyu chung. Ti wei patam ming wun bie ni xin chu xie ding tu ame kyo ki suk tang yin min zha wa ri ri chang yung wa tong du. Pa yu ki chuo la kyo ni yu mi su ya ko se ki gang ken ti yin la. Sim kong ki rewa sunbur tang si ki chep chui nan ken tiang kyo yinbe. Sun mi ki tong sim shik pa yu ki chu kyo chua la shor song. Yer tu su, nga rang yu le luk tu ca du ki ni wei wang ne kyo ki kam tu ca bo ri gya si yu. Ti du lang ni ki kyo rang kyo rwe ju di. Yi ma cim par tu tong si yu. Pa yu ki chu la. Wama kyo ki chowa ti ni Tsongkang tana yubi dirju tang kengju sirwe mingye la Chitum zikbe gikdam nangki chu chowa tezu tang dene minja war Shimshin siwe ngarga denba tang lien Langlang ki yangyen shikyang nawe kuyu ne poroma nyongwe Kyo la tebe ngaju yangyang tu shor song Payu ki chu la dundu su kyo ki jebuji dikdika yang la kienne mutu longlong tu pabchong Tuar Shinbe Lunde Mangbu Gengshong Tu Kienne Tang Sisi Tu Shurchong Dulong Sibusi Ki Gua Tang Dune Wei Jigji Ki Longchong Payu Ki Chula Dunda Tir Mangbu Sik Chimi Tang Yamu Mebar Gyang La Chie Sin Yang Kyo Ki Kyo Gyu Kwangju La Tandung Yang Nyamba Mi Gun Tu Su Yu La Lok Tien Rir Keng Long Puyo Tsun Me Chu Kyo La Zum Dang Ki Targa Tong chen dar chak ba, mi lam tu gyo yung tu. Chung du su, kye ki tar ke ting tu su mi ki gang chi chang le de ba gui nyong wa te zu. Cham chom me bar chen yong la. Tan de tu su pa yu tu lo yung tu. Zun be cem chen dun ne su ma zhe ken kyo yin be. Pa yu ki chu la. Nam yang sim ting ne duan nga cha wei ba ni kyo yin. Nga rang yu kyar ki cho war hum lo su song yu na. Ye chung sim ki mi long ngwe su lhamir jawa ni payu ki chu kyu la. Kang la xe na, payu na du du nye du ki kurpu pasa kyu yin xin, ga wa tang jowa dia san kyu yin. Cho la tun du sang ju bu su kyu yin la. Lakwa changar xa ni mi lam dip san kyu yin yin be. Dong dang tang su nang jian me bar
ngar kyu shin zum lo lo tu shur yong war me pe yu ki chu la

0: 반지오스 돈주미나 마토다 코 미리테데 가르치 지치오 마탄다 코 랑카 오데리 그 자오미티크난 다리 제르카코 냠레미 조케 무이 조비얼테 랑카 모게르크 돈얄데 디 제르카코 조크쇼 바이얄데 체조 소라 티니 포코 다스 가트피 자오미테 페라 추두몬 자자트린데네 도진네 다로 네 잡체 보우나 또 좀메 하나를 인두몬라 또 자자 급축고나스타 코테네 군모 쳇세 소나 도시 몸이 우스레도 문나가 내기도 착치치온서도 문다 고모 제 나비아 죽겠으면 저 하나 비아챘다 바 지기도 말지 일로지 드니 지기네 든죽 미죽다 데도 만소라 세서 된자다 케미 친구 죽이할 때 나도 만자리 다시 그 드란디 본저들 제가 세상 초치 정될 만소 세서를 뱀미실릭다 강강 하상 집이 통치 못지릭다 따디 죽이할 던지도랴
1: 초비 장람 샤동 토바티 콩히 퍼유탕 Nigorti Mansola, Pemba Kundi Tobegola, Kunki.
2: Kiranki, Tipayura, Nirunzonetwe.
0: Zilla.
2: Oh, Dinde Induzamata, Niamada, Dubi, Nirunzongi, Kandesureta, Sobejangam, Shadun, Tubaine, Jian Siju, Tada Yawiorba, Tab Manso, Manguchi, Numa Yumba, Panu Dualia, Pesha Shanada, Mego Pazulia, Legatiga. Toya ineri shwa, yan sosyo ki chukso da donzo tunki ki dinre da shama tuyusum yor ba, donzo pa zonya ineri, ta donzo tab debo shibu yori.
0: Tab debo shibu yori, ta tingsan rasi cha yon, indun rasi nangan zo ta, jir tan roli jangba sila de du mula ta, ko pa zonjian nangan zo na leka chi go na, leka chi ju ki tan lam ra yo mari la na, rinne ki xe jang medu ta, mara pin su pa la kesha lab ju da di, kara chi si le ta, tingsan ge kin rasi na ta, men kwan bab so ri, temi ki kung sa kara re sa ri, temi ki ta, nyam deb ka ho zo ki leka la yag li, chong zo ki nang la tundri zo yag mambo ora ba, te nang la leka la jun zo ju u de le, to tundri se ori, di deng tara roli ki tong si ki ta si di ban jor ki, jucha ta zong ju na xa mar tu yo ma, chong kang ji ti le zong go na, nindun rasa na ta ta zong si sa sha se le, ziyan de leb go na ta han lam ti jia la ta, para ngu po ta zibli ki jia ta na wo mi de le, tundri se ki ta nevab jia dor ba, ting zang rasa na ngan zo tarin, nga zo ta, nga pe ngan rasa cha yang na, mba jab chu jir nga ji yo ju na, ta yo ca le da ra, wo ma ta ta ta ta, chen do ka, lamsang rang ka chuchik nalang zhuan doka ta zeni xiang ka nyamdeb ka oman zongsal par jiag ju da yang na xin ri tama na mogeer ka nyob zong tab ju so su zong ri ka tawla kapti ji yag la dun ju zong ju da taray nga la nuwar sa xia zong ju na taray nga zhu nga nuwar ta xie ji par xia ta qer go na nindun rasan ta nyama mambo leb tama xia ta yang na rui xio na yang ma na zai xie xa sa dun ju taray rasan na rang ni halan ta zang ting zang rasa cha na ji cao tawla ma zang cha zang ta yin za zi rang rang so su la mogeer Langkore de melo ma te me du terrain ngan zo nor song kon ti nor de be jo dong zal de lam sang xia de ma chen chom ta le chen ko ke ta le de ta ta ko de ra zong se de mo la de ji ran pu ji lo xio zo dun de se ke ta du ka che ji nim nim du ke yang ta le ka ta la go na nim a du ke le ka ta tin tin zang ra se na nim a ze ke le ka la to de le dun de se ke ta si ju ke to le tu wa ke pu ji do ko ji ma le ta dun de se ha chang ke ta de bo tundra chungdori, to temena banjur kato le chachi chimbo mi na kara resa le leka la ju zayi ni xiong su su ku nang le ta zayi jirtanku gusong jo juri temekir leka chichi kankang la ju da taro lakpar tu ki nyamdeb ki leka mambo ta tingza zo horba te zo de du di ki nang le rang rang su su ke nga song jaki na ta sechin resa na roli chang ba siri re tena ta nyamdeb ki leka mambo tso nyo nchokli chanpa tala mba yo mela mba yo so mso nyo rinko nchwa mela rinko nchwa teri tas di chem nang ka nang la ka leka tongzi mambo ola gilju da ta mar zoji da di tsangma ta rang rang so so ka lene ri la de du tozi mara ri ka lene tala ko tak ta la wa rari song du mo la ta ma tsang tsai taran chwa jina ma nga wo na ma ngari chuk zin chwa chi lan chwa ngari nang la leka chi ka leka tongzi leka yunga bla ngari ke tas di maar da tansu zo tsal da par chir tsongbi nro towa du matang tik mo kasi yo na yomab dole che juk kogab tundru tov del ta tarsa ko tsovi ik tongli tab di chimbo
2: o tundru iya ya man tso ki samnui gyundo di chuk chimbo chingi
0: o ta samnui gyurzo ta matang ato ta nganzo ndasa wana nga ndasa na ta jisen xiongjan ya zo ta yeren ku zhongzir pa ndasa na man tso la lupso jirgi da ku ku rang tov rang pe la nyin la di na leka la ju 공전 땅 넣는 세가 적절대 용대 넣을 수 있는 전달라 장이 클라니네 땅도 그 냠대 그 토리타 그 랑크랑은 퍼지 땅도 그 전전이 저 토리 비크 니게 그래서 야 골릭 니히 지리라나 공조게 디게

0: 강자 락자 쯔제 르르 당 레스 이내레 뻬진 태진 주고 통하여 마레스 딘데 인도 잠바 숭자 네 셈셈네 셈넴마도 지기어레스 가사갈이야 제차베 제리야 송강지 나로려 차이홍 탕기 능미 견신 창마 축샤여레스 송강신다 지기 나로려 창도는 진순 제용적이 태진기 능미 견신 창물로 주샤여레스 데르케스 뚜뚜바 마 개업장 미산 디니기 미디게 준주 제마도 팀주 제야 레제대요. 그래서 이내에 본친 대진 교능이 요마레스 우슈 쪽에 롱북가오 당쪽이 준송아 디게 추공제 지제 지도 잠바 디나로네 미치게 나임비나 준인레도 린린이 가산조 중북가오랭게 나친아 대진리야 더송다 더담진일 샤주 Zonga zemsa kapsan jiliya juje, bo shoya rik mayong jikoya da gisi ne zu yagma ebende chumi na. Pure senen digris jeje, nakja jeju. Nimsum gongliya, zogyongbo gaolenge, chayjinliya timji jizi chudu zamba. Nye chayjindi purabji inba hako je, dokju dan manu zan, koya nishisab jibuji posha. Lakba kya goya mindus jeje, gekzun she, di shugo yangyar gaolenge, sandi danyungi, jezan. Nye chayjin shis jeje, Shebin, Darkis, Dudubba, Maagibzan. Zogyongbo de daga yonglong yon maridili. Kwe danyedinde danje. Naraya, nyeche pomo yonga samje. Kese, kengyuk, chompa kamgyo chori. Diti liya tije, jagda zheje, chompe nalo liya gubru zhushayu. Da shi sunken de chungyu me hako monsung. Duzka de nye san shibiris.
1: Gyeche di sungjanga gobo daga sem nalo liya ngamda chimbo lani. Linrin liya. Langa ten ro se xe ni zonggan kyeb ki chomba kamgyo din dun liya yon je tatu zamba chomba din na lo liya na gong shibji yor la ting rinku je je tsoba ting kago yo res. Chomba ka ne kye tatu zamba ane lo nye ni yo ma res. Takba ta ni chomba ting ze tatu zamba donba nishu sum ju ji yo res. Song jang ge da yinba yina bunchin chai jin pai jir. zhōng cāp rīshās, dūsgā dē shēgī shēgī mīshū tāngi yō rīs, wūshī wūchū gē gār shēgī yō rīs nā, mēg jī kīrāng tū jē mā nā tā, chōng bē nā lō lī yā, dē yu mē, tā gā rō nye tāng tā gār bā. dūsgā dē shē cāp tā gā lōng gō nā gu lī kū gēn dūn yōng jē, nye tā gā chīng gu, dūsgā dē shēgī yō rīs, sōng jāng gē, kio rī chī nā tsam shū rī, tāng tā kōng lī yā, nā zī chīmbu dīn jē pō bā dī, zō kio rī kīn lāng zāng jē rī. Tare kyure nyen zu de tabi che ure. Tuska de shi yo res. Li kui ge kemi jegi jegi.
2: Nye wo la de chin jo de le. Kiran zu takwa ma je a.
1: Tuska de shi yo res. U shu chu ge.
2: Ran ten te chin gyu la a.
1: Tuska de shi ni. Nyug li chenpa chi lenga. Ta ni. Di takwa ya tam je. Ane shu da. Rengu chi tu gyup. Chonpa ya ka la ya. Gyuk chum zu je. Di gan la ya. Takwa. Shur da kun. Li kui gu lo bi je. Mara nga lakwa tari ki je lebyo na lol te tine erka tangyo ki shuta ke li tani chumbe ti li ya le che tu zamba li kui ke bayu ke tu zamba ne rugo tumbu chi lakwa tebris li kui ke
2: omalo di karira
1: duske de jiglep kegi kegi mutu bayu ke tu zamba o li ya chu kani kangbu zu se yo ma res li kui ke tari nipi tingi lebyo na lol lu je o li ya lakwa nyi ke bayu gyadu zamba chomba di tixin chenpa shidayo riz. Dun liya bayu gyab dedu zamba chodon nalo liya kumje zogzo je dengyo gmi chi lakwa tiyab riz. Likyu ge
2: banchin chayla.
1: Duzga de gyadane alen loo yo ma riz. Midi sugo ya lakwa shadu zamba midi kane ude chitangi yo riz. Likyu ge
2: dobi yasu da gyab du yag ri odu.
1: Duzga de xeni lebyo nalo liya zuje elka dodu zamba an mangi shurda ya tingiyo res. Likyu ge gongsa ge nezu digi shedu zamba song jang ge.
2: Rang yang gya wo li qin je, nye le ya, ben qin chai qin lebyo na lo la xia je, ya tong shu a. Dine ngan zu lebyo lam san ma dan je, rang ya tingu.
1: Duzga de xeb res. Likyu ge
2: nga longbo ji zhaw li qin je, dugu ting yin yang go chung. Di ashki rang ge hagu ma re, da dugu ting nga sumba di ma dao ra na.
1: Duzga de xeb res. Song jang ge Yema kegi kegi.
2: Nye kyura ya. Samna kaba chi sigre. Tan gyoz gyush.
1: Tuzkide shevdes. Likuyge ke lini yangya lebe nalol deje chumbe nal ma zubris chumbe tirle chedu zamba ligwe ge lebe nalol ne ma dönje pönchin taichin pamba temni lebe nalol sha shuta gi ne erga tutu dandu zamba ka mi ti je ge ti kone ya thin chedu zamba changme taichin thomba da ga gabishita chumbris taichin ne ni shaba deya ji zesha yoris mi dansma do jimo do ba sungjang ge thondu zamba ane sungjang simdu chimbashira joni amji dendri shini menji jegoya gi ngakcha jebris likhu ge thambe ting ne jejo gebde sungjang ge gobda ga lebu ma tan je khoya len chubris likhu ga le ni khondu jeje giranzu yagomindu lamsa lebu tan je nga yamalin bakare duske de shiye yoris sungjang ge
2: nganzu pönchin thajin le ya daya le yang gokho je ran jebri khondu ma la a
1: duske de shiye yoris Dene sungjaan ge minmang digil gataa ni chaijin kyo ni shingda kholyo nalo le nyeru chu. Kimzaa nyi gi nangmik genshun da naan chee gi naan ga chalaa digi shingda kholyo nishul haksing nalo lu je li hui da li hun kuni ni digi di langshan sulin li ya gyaga tambaris. Dene gao liang gi nangmik kholyo genshun sumju shibju zizi yueba changmalo chumshun chin sebaris.
0: Lin ren si nye zun sung de ya sere zhe se du zamba zhou si shung gi bang zun na lu zhung yu gi gyu nor da gar gan gan zhu ri gao lian gi gyu ngu di ye chang mo lo xing da kolo na lu ni ri ting ka zun le ya ob ris mak bun chi zun chang ma long bo gao tang zhou ne tun je ge ga nga le ya lian shan su lin le ya pa lo ob ris lang ga le kien gyu gi zhou dang zong ka le ya nub chun ge yo ma ris Langala ya nimin kashi achinje ridin kartun chimbo jodu zamba chayjingi naza bedirang cha yawma ride ya langje chawgay da sungjang daga nungxin gunzindigili tochana zhe shugu yoris. Chawgay ge kartun gi sunggung mingi desa kengyu liya chayjingi nengme ya desa saba gyar ju goya ge ngakja chebaris. Longba gao tang zhaw ne lo yundu zamba chayjing da tanglong Gunzin ni nunbe chun zang chao gaya da sung jang la sogwe Gunzin chang ma gaba shida chun ni demdre gi tokto shida shamba imbiris. Longba gao tang zhou gi zho yung ba gao lan se. Ka zhung zhao yu lakba shio ba longba dung chang da kou zhou ni gi ha guan ni nian shu zhi jie gong me si shun liya nian san shun ni dang biris. Longba gao tang zhou ni pe zhi ri qin gyo gi bun zhi ge sa qin ni Nesu tige, kari yinpa nangshin, gongme, amjo nalo liya. Lubris, magchi chimo gao chu ge sosu goma gao len, langshan suling ge seba, ha kudu zamba, sanyi torang liya. Dunzin khan nalo li chi ni, potang gi, dungdu tongya gu debris. Buri tige, legu gongje, chomching gi yingji, dobkya gan liya, gongma, tibgu shi je deyo ris. Torang chi ja ya, dao jun gongma chimbo, zhe goya pebris, ngak tangbe tsui liya de goya gi dalen sum chakbris. Dine lamsang, shija ane lumbu dige sosu su jene lo kubris. Namgu gongma, sije ya ane shu chadu zamba potang zu nye chemi. Shu du yu na, yog zi nyesan shu. Mebi yi na, zhe gu zhu gyu yin. Duska de, sheb daga mokji chemo gao chu, ane tene tun je gongma chemo ya.
2: Dari kesi, ji zhou kongi, liang shan su lingi, jakbe zo, chao gai da, sung jang gai, ka zhung dor ya da, bang zui zhom ya, min nye durup jie jie, nye liya, yu ji zhou liya, xiong ma seba da, longba jang zhou gi, wuyi se gui gi, ka zhung li, sing jie lan bai ma zai, nye jia longba gao tang zhou gi, ben bang di gi, se jie, zui gang gi gyuno yu zai, chok zhom jie ya la sok bai, nāng nīng qiāngbō tīngzhē, jīng mīng nīng mīng sāxiā. Mī tō tsō yīng bī yīng nā, nāng gu gī, pōng shī qiāngbō qī sōng zhāng. Gyō zhī zhāng mīng mā sō bī yīng nā, jē mā jāg bāyā tōp shū qiār qiār qiān cā dū zhāng bā, dū yū kā gu qiā gu rī. Jē zhāng gāng zhē qi gu mē, gōng gu chō gī, gāng bī bī nā rō nā.
1: Dū sī gā dē nyē sāng shū bī rī sī. Dī gē gōng mē gu dū zhāng bā hāng sāng jē, lām sāng mō jī qi mō gāo chū lī yā, nē mō bōng tō zhū gōng tīng jē jē, pōng chū jē nī. Tsulin ki yuja da genlo ka chakwa rik tata zami sogo ya ki kapabris. Ya mokji chimo gao chu ge
2: ᱡᱟᱵᱚᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱤᱞᱤ

ki hanam tuyma chung. Ngay ki pami wangchu jibe gor ki jiyu tuyn di ling tuyn ni. Tuyn ti ngay ra na chung tuy ki tsuwa tang lop su te la shokin xindu chenpu tibbe yinba tang. Ngay ki jiyu ngay tuyn chima chishin ling jidub cha tuyn yang kolo min zhungwe chi du yinba le. Rangyi la gyumzen si zhu cha jir ma yin la. Xian su kang la kang ra cha jir yang min. Pami wangchu jibe lianga chung ji ki yarka tang gyunkar. Ngay ki kimi tang lian du alabama nga dir deba yin.

0: Lui, sembo kamsa.
1: Kamsa dila.
0: No, chen ha shu na.
1: Da ju si ge dila.
0: Ne se da ju la seba kane gyun ba.
1: Chun me shang me de gyun dila.
0: Ne se la. Ne se na chi ji shu be. Zang la nyang doi nyang men si be. Su se di kirang ge so pe ya ina.
1: Zang do ma nye. Su punye li zang so jim nang ge yong la pe.
0: Ne se to chi.
1: Chine chun me shang shu be. Da ge le ro e jun che a pa wa che. Ni so che sang bu la che.
0: Ne se.
1: Ini ngabri jere langji yube chen dangji lakwa lundur buwe yin sikila.
0: Nese.
1: Ini zake ziri chondala buwe yin sikila.
0: No.
1: Ini luje dumbuchik buna yungu yudha gila.
0: Yungu rita, chula nga sushanga chichi na yina.
1: Saksamji dangga sumgila.
0: Nese, nese, tochi la.
1: La, tochi.

Pawo kata da tanan do tu la tu, pawo jaka jak, pawo tashib ju tu la tu, pawo sashib ju sung a sung, dabu la ya cha tu na xieba inani, nguanju ku puyik puyik ki. Tu sum le, tu, debar demar ju warwa la, di na ngoto shuya ge, cheta ge nangsi tangbo di ye. Yang pe na, pawo sa sa se, pawo rakata kanan do kwe sa kwe, Pawo salata laship to lusa lu, Pawo tasa de, Pawo satapta dashi to dusa du, Pawo kara da dashi to dusa du, Pawo shatam was shesa she, Pawo shashi to shusa shu. Double la, chatun shuba ina, Munju kupui pae di, Nuba yoribesna, Nuba yore. Unja, bedi di, kebe trulia, deshe karigum resna. Zor, jinju gu sayi gi, deba denba, gongba sheba ta, jeshe gyundu yueba di nengxi, nge, tada deya ina, teda chunji gi, tunzun gi, bezamji, xaje, ngodu tang, jeshe shuba yin, di na, nge shue gi, puyi puyi tu, deba denba jube, chida gi nangsi, niba di yin, chida gi nangsi suba di karasa na, bena, Pawo sakapta gara da drashib du du paasa. Pawo sakapta gara da drakiku dik kaasa di. Pawo razapta za maasa zam. Pawo salapta le paasa lup. Pawo salapta la kaasa lak. Pawo razapta zana zwa kaasa zwak. Pawo sakapta gai da jang aasa jang. Pawo sakapta gai da gyo paasa gyo. Dabu. Bela chachun shuwa yi na. Ngunju ki puyi puyi ki nuba yari basa na nuba yari de. So, yung ju sayi gi, tu sum na ne tu deba demar ju gu rwa la. Kondu xia bai, bai ti da la cha chun xie ba yin na ni, yang na ni, go jian tang, yang me na, dog jian xu xu gu xia da de rwa la. Xia da yin za, tu sum chi da bai cien yi di yong su chang wei, tu sum gi bai xia da yin si xie cho gu ri. Ti yi na, tu sum chi da bai go lo ya yi na, nga zu me nga na la ya, che di po yi pu la, Debang tes sung nang warwa la. Chigang di tu maung bai gop le ngunju ki puyi puyi shu yue ba di kho warwa la. Bena cha sha. Pawo sakabda gara da drashib ju dhub pa dhub. Pawo sakabda gara da drakhi gu jika di. Pawo razabda zama zam. Taka nang shing ki pawo salabda lup ha lup. Pawo salabda lak ha lak. Pawo razabda zana ru zok ha zok. Pawo sakabda gai da jang ha jang. Pawo sakabda gai da gyopha gyop, dabu kongla nge lobe beti ge tsama lo, kongduk shabe beti dagi tu sumna na tu maung ba shadarwa la. Di na, deta maung ni gi kebar sinere, deta maung ni gi jeju sinere, di karayas na yungjuk sayi di shungma shuk zamrwa la. Debe gabla ya ina, yungju sayi shukba te, nubo kari tumarubesa na, maung bale kebar chije, debe, demba yinza, bidirigla, ngare chena, ngunju gu nubo yuejang, zo, jinju kam yungju sayi gu nubo, tu demba resi, konga shubba nungxin, ngare, dadu tindaji shubba yin, kongdo shubba betida ni, ngunju gu puyi puyi, tu debar debar jubbe tuncun gu bih rik sumba diyin. Lize diyinan la, chaji le sum xiebe chadi kandajigla ngunjin che gugu yume tang. Xiyan, ngunju gu puyi puyi, goba tu sum le, tu debar chidar debar jubmingi, doje nangdu kaji, gaji pyuge lungtun sambabu namla, ngordu tang jeshe shubba yin. Lize chime nan la, Nga mu tu je, ngunju gu puyi puyi, jiji jugwe chue gi nang du ka. Gaji pyuge lungtin sambabu namla, mu tu je, ngodu shuzi yube, tu do du, sanarana.